0: Iván Lopet.
1: Kavibes.
2: 92.3 FM Radio, Kavibes, ang Lopet. Hoy, nagbabalik ulit ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Vibe Rewind. Yan po ang Don't Dream It's Over ng Crowded House. Alam nyo, isa yan sa mga kantang hanggang ngayon patuloy nating minamahal dahil sa simple ngunit makabuluhang mensahe nito. Alam nyo, sa mga hindi nakakaalam, yung mensahe ng kanta, sa kabila ng mga pagsubok at hamon na dumarating sa ating buhay, mahalagang manatiling matataga. At kailangan patuloy tayong lumaban, patuloy tayong umusad, kahit nadapa tayo, kailangan bumangon ulit. Ayan, talagang very much inspiring yung kanta. And talagang may mga awitin na kapag muling narinig natin, agad tayong binabalik sa mga special memories, mga alaala na, alam niyo yun, parang hindi natin makakalimutan. At sa narito yung kantang ito na patuloy na nagbibigay, sabi ko nga kanina, ng inspirasyon sa marami mga tagapakinig, lalong-lalo na sa iba't ibang henerasyon. Anyways, marami po rin sa mga ka-vice natin ang nagpapadala ng mga pagbati, lalong-lalo na sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. There you go, bati natin si Ronel Espina. Good morning, DJ Kuya Totoy. Happy Saturday, nakatune in ako sa 92.3 FM R Manila. Gamit ang, okay, si Ronel pala ito. Ayan, car stereo sa aking regular bus number 26 na BGC bus. Ayun, oh. Shoutout sa mga FMR squad, sa mga kasamaan kong coach captain ng BGC bus at sa mga tropa ko sa Philippine Angkas Riders Club. Maraming salamat sa iyo, Ronel Espina. And syempre, binabati rin natin mga ka-vice nating pasaheros ng iyong bus. Ayan, BGC bus number 26. Mabuhay ka, Ronel Espina. And of course, binabati rin natin ng happy tuning in, lalong-lalo na kay William Mortel. Good morning ulit sa iyo, DJ Kuya Totoy, at sa lahat ng miyembro ng FMR squad na sobrang malupit. Tama ka dyan, malupit si William Mortel. Okay, and binabati rin natin si Felix Valdez ng Rosario La Union, si Coach Everyday. Maraming salamat din sa pakikinig. And ang ating FMR squad vice president, si Lerma Shari. Thank you so much sa pag-message. Pinapabati na syempre ang lahat ng mga members ng FMR squad at lahat ng mga DJs. And of course, binabati rin natin si Chinita Malu. Happy tuning in. Si Chinita Malu, our good friend naman mula sa Mangaldan, Pangasinan. Happy morning mga ka-vibes, happy weekend, God bless and be safe. Thank you, Chinita Malu. Binabati natin si Andrew John Habagat. Good morning DJ Kuya Totoy, tuning in from Brisbane, Australia. Shout out sa amo kong nagpa-request ng song First of May by Bee Gees. Nakikinig kami while preparing sa resto. Ay, sa kwan pala siya? Sa restaurant. Ayan, restaurant. Sa restaurant, nagtra-trabaho. And of course, binabati rin natin, happy tuning in, lalong-lalo na kay Trisha May ng Camias, Quezon City. Talagang walang humpay sa pakikinig sa ating mga kabayas natin to. Anyway, yung mga gustong maka-jumpa ang inyong mga, or mapakinggan rather, ang inyong mga favorite songs mula naman sa 70s and 80s, ayan, stay tuned lang dahil mas marami pa tayong ipapatugtog para sa inyong mga ka-vice dito sa ating programang Vibe Rewind, kung saan muling binubuhay natin yung mga alaala ng kahapon sa pamamagitan ng musika. Dito lang ulit sa inyong 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit. Aras natin, 8:21.
3: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
4: Babalikan!
3: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kubas. Vibe Rewind! Vibe Rewind!
5: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: Good vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet!
1: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
2: Babalikan!
1: Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo! Tunog na walang kupas! Vibe Rewind!

0: mag-unwind, magliliwaliw sa mga probinsya. Ayan, kung saan pwedeng mas malamig ng konti. Yung mga nasa Baguio, naku, pwedeng-pwede dyan. Sa Tagaytay, yung mga medyo matataas at malalamig ang panahon. Ayan, para naman medyo makahinga-hinga tayo ng konti. And also, yung mga ka-vice nating nagbibiyahe, ingat-ingat and God bless po sa mga biyahe ninyo. And also, yung mga ka-vice din natin na nasa bahay lang, mga team bahay ngayong weekend, enjoy ninyo ang household chores, sabi nga nila. Yung mga ka-vice natin may mga ginagawa pa, lalo sa mga may trabaho din. Ako, mga masisipag talaga, ha? Grabe. Mga nagpapayaman. But anyways, eto muna mga pahabol na pagbate. Binabati muna natin ng happy tuning ulit si John Vincent Sagrado. Ayan, binabati rin natin si Teresa Manly D na lagi rin nakatutok. Si Juan Miguel Gamosha. And nagre-request siya ng The Locomotion by Kylie Minogue. Naku, nahuli ko na nabasa to, ha. Hopefully so makapag-play sana tayo kanina. Pero anyways, itry natin ulit later on. And... ah, baka pwede, no? Sige, try natin mamaya. And binabati rin pala natin si Jessamay. Actually, may ginawang tula si Jessamay. Basahin natin. Asan na yung tula? Nawawala yung tula. Si, wait lang. Well, before we get to move on sa mga pagbate, hi and hello din pala sa lahat ng mga nagsiselebrate ng birthdays nila. Lalong-lalo na kay... Amelis, ayan, si Amelis Aragon na nakikinig naman sa atin all the way from Laguna. Maraming salamat, ayan. And of course, mga ka-vice nating nagsiselebrate ng birthdays nila today. Happy birthday. May all of you guys have more birthdays to come. Ayun, nakita na natin yung tula na ginawa ni Jessamay sa 92.3 FM or FMR tuwing Sabado na umaga. Vibe Rewind, himig ng kahapon na muling sumasaya. Tinig ni Kuya Totoy, mainit at puno ng liwanag. Bawat awit ay ginto. Alaala'y muling naglalakbay. Hindi lang tugtugin kundi ligayang wagas. Puso'y gumagaan, lungkot ay agad na lumilipas. Yan ang gusto natin. Nawawala yung mga lungkot. Mga pasanin. Sa bawat tawa at salita, ikaw ang aming sigla. Naks naman, ha? Programang minamahal, tahanan ng ating pamilya. Kami ang solid mo, laging sa iyong tabi. Sa bawat oras at nota, ikaw ang aming ngiti. By Rewind, higit pa sa musika at himig. Ito'y pagmamahal na sa puso'y walang humpay na udyo. Oh, di ba? Binamati natin si gwapong-gwapong Eric. And binabati rin pala natin mga ka-vibes nating nag-message naman sa atin sa ating personal messenger. Ayan, binabati natin ng happy tuning in si Jessa. Ayan, si Jessa Saragosa. Okay, maraming salamat. And nako, mukhang dito na natin tatapusin ang ating kwentuhan at syempre pagbabalik tanaw sa mga vibes or good vibes na malulupit. Hindi lang kwentuhan, tugtugan. Sana kahit papano mga ka-vice, nakasama namin kayo sa mga good memories at kantang binalikan natin ngayong episode natin na ito. Diba? Salamat sa pakikinig mga ka-vice sa Vibe Rewind hanggang sa muli nating pagre-rewind. Ingat lagi and see you next time. Meantime pala, baka makalimutan natin, hang on tight, susunod naman si Miss Kathy G. Susunod naman siya sa programang OPM Vibe. Siyempre mga ka-vice nating gustong-gusto yung mga sariling atin na mga awitin, susunod na yan. Dito lamang sa 92.3 FM Radio or FMR, ka-vibes ang lupit. Oras natin, 8:43. Adios amigos, God bless everyone.
1: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
2: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Busog na busog ka! Ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ka-vibes! Makinig na! Kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM 5.

0: Ariel Rivera, Simple Lang, Ka-Vibes. 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Happy, happy, happy, happy Saturday. Araw na naman po ng Sabado. Kamusta ka naman dyan, Ka-Vibes? Oh, smiling, ha? All smile, oh. Oh, ang ngiti mo. Dahil syempre, kahapon, maaga binigay ang sweldo na advance, oh. Kamusta ka naman dyan? Welcome to OPM Vibe. Of course, kasama niyo na naman po ako, Kathy G. Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali na naman. Magkakasama-sama, Ka-Vibes, syempre, ang mga paborito na naman nating OPM songs ang ihahatid ko po sa inyo, yung mapapakanta kayo na kahit sintonado ka, mapapakanta ka, di ba? Kamusta ka naman dyan? Simple lang, of course, Ariel Rivera, isang taong simple lang ang hiling sa pag-ibig, di ba? Hindi niya na kailangan ng mamahaling regalo. I'm a simple person, di ba? Yung mga ganon, or engranding mga pangako. Aminin naman natin yung the simplest, the better, di ba? Kasi alam mo yun, lalo na sa panahon ngayon, ang dami na masyado nang nagpo-flaunt nung loud ng mga meron sila, eh, 'di ba? Minsan parang talaga ba, 'di ba? Yung parang ganoon, yung iba tumataas na nga yung kilay, eh. 'Di ba? So, kung ikaw ay simpleng tao lang, eh di mas maganda kasi 'di ba, hindi mo napapakita lahat at mas na-appreciate ka, oh, 'di ba? And of course, dun sa simpleng buhay, nagiging special kapag lalo na kapag kasama mo yung minamahal mo. Simple lang ang gusto ko, Kathy G. Simple lang ang happiness ko ang makasama ang taong mahal ko, 'di ba? Yun nga sabi nila, eh, yung kapag halimbawa magkasama lang kayo kahit na mga alam mo yon, naturo-turo lang, ganyan, tusok-tusok lang dyan, Kathy G, mga fish balls at yung mga street food lang, di ba? Basta't kasama mo yung taong mahal mo, simple lang ang buhay. Kung gusto mo maging masaya, napakasimple lang naman talaga. Huwag mo nang gawing complicated, Ka-Vibes, dahil kapag ginawa mong komplikado ang buhay mo, ay sigurado, ikaw din naman ang mamomroblema. O, di ba? And of course, back to back with, maniniwala ba ako? Parang ang hirap maniwala sa panahon ngayon, Ka-Vibes, ha? Rosel Nava, maniniwala ba ako? Dahil alam niyo naman ngayon, kapag ikaw, minsan ang dali na nating mabudol, eh, 'di ba? Yun nga lang sa mga online, yung mga online shopping, 'di ba? Naniniwala tayo agad na ang ganda-ganda nung product, tapos pagdating sa iyo, budol is life, 'di ba? Oo, kaya nako, lalo na naman with lalo na pagdating po sa love, pagdating po sa pag-ibig, ang bilis po, 'di ba? Marami ang mahilig, alam mo yung mga flowery words na sasabihin sa iyo na isang taong may gusto sa iyo, or 'di ba? Tapos eventually kapag nakuha ka na, nako, naniwala ka na. Ayun na, tapos na. Kamusta ka naman dyan, mga ka-vibes natin? Siyempre, na mga nasa tahanan lang po nila ngayon. Ayan, walang pasok, ang saya, sana all. Sa mga ka-vibes din natin na nasa opisina, ganun talaga. O, isipin mo na lang, extra pay yan. Overtime pay. And siyempre, sa mga nasa palengke po ngayon, nasa ukay-ukay, ang mga ate, kuya, pili na. Oo, smile ka dyan sa customer, ha? At siyempre, sa mga nasa lansangan, mga driver, rider, oh, smile ka lang po, medyo maluwag pa po ang kalsada, oy, at may rollback, ha, na inaasahan, kaya mapapasmile ka talaga. So, mga ka-vibes din natin ng mga nasa building, sa mga SG, ayan, hello po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako dito sa OPM Viva dahil ang akin pong tanong, anong OPM song ang paborito mong kantahin kahit sintonado ka? Yung pilit ka ng pilit, Kati G, marireach ko rin tong 100. Ito talaga yan, eh. Oo, parang ako lang yan, eh. May mga kanta ako na pilit kong inaabot kahit na sintonado ko. I-share mo na yan sa siyempre sa aking Facebook page, DJ Kathy G. And of course, bisitahin niyo po ang aming FB page, 92.3 FM Radio. Ito po ang OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Kathy G. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet.
1: OPM Vibe. 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-Vibes.
2: Ang lupet.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo.
5: Smart 2.
4: Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
4: Tanggaling galing mo.
5: Smart dishwashing.
2: dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS 92.3 FMR.
9: Favorite music radio.
10: Good vibes.
11: Ang lupet.
12: OPM.

0: Jolino Magdangal, kahit hindi mo pansin, 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet, ang oras po natin, Ka-Vibes, 9:52 na po. And of course, kayo pa rin po'y nakikinig dito sa OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Cathy G, ngayon pong araw po ng Sabado. Ayan, kahit hindi mo pansin, di ba? Maraming bagay na hindi tayo napapansin eh. Sa mga ginagawa natin, sa mga nasasabi natin, minsan hindi na tayo pinapansin. Pero ang sakit lang kapag hindi ka napansin, 'di ba? Pero minsan din parang okay na din, 'di ba? Pag hindi ka napansin. Kasi gawin mo ganun na lang ang gawin mo. Pag hindi ka napansin, do your best para at least darating din mapapansin at mapapansin ka rin 'yan, 'di ba? Lalo na pagdating sa love. Sabi nga ni Jolina, yung kanta na 'yan tungkol 'yan sa pagmamahal na hindi nasusuklian. Yung kahit hindi mo ako pinapansin, still I will continue loving you, 'di ba? Yung mga ganyan. Kwento 'yan ng isang taong lihim na nagmamahal at umaasa kahit alam niyang may ibang laman yung puso nung taong minamahal niya. Oh, ang sakit. Yan po sinulat po ni Venny Saturno, ha? Isa sa mga, of course, heat makers with regards to OPM songs. And back-to-back po yan with Kung Mawawala Ka by Ogie Alcacid. Ayan ang kantang po yan na isinulat po ni Ogie Alcacid bilang isa sa napakatinding pagpapahayag po ng kanyang, alam mo yon, syempre yung fear na mawala yung taong minamahal niya. And yung message po nung kanta, yan po ay, of course nga, na parang afraid for love to fade, parang something like that din, diba? And sa ilalim po yan ng very emotional na kanta na po na yan, ha? Alam niyo po ba na mismong si Ogie Alcacid, nung naniniwala siya na yung tunay na karanasan at na-feel niya about love, nung concert niya noong 2007, naging very emotional siya, ha, napaluha pa itong si Ogie Alcacid nung kinakanta niya yung Kung Mawawala Ka kay Regine Velasquez. And according to Ogie, yung mga salita nung kanta naka-affect dun sa kanya habang kinakanta niya yung Kung Mawawala Ka. Oh, 'di ba? Sintonado ka, DJ. Hayaan na natin. Ayan na. And of course, wow, isa rin po yan sa nanalo bilang Song of the Year sa Awit Awards. Ganun katindi ang kanta na yan ni Ogie Alcacid na Kung Mawawala Ka. Kapag kinanta sa'yo yan nung taong mahal mo, di ba? Parang, wow, you're so special. Iba kang nilalang, ganyan. Oo, di ba? Kung Mawawala Ka. Si Ogie nga, naiyak siya nung kinanta niya. Ikaw ba? Ano ba yung naiyak kapag kinakanta mo? But anyways, susunod na Sabado yan, Ka-Vibes. Ito muna ang tanong ko ngayon . Anong OPM song ang paborito mong kantahin kahit sintonado ka, 'di ba? But make sure lang, ha, pag kinanta mo 'yan, alam mo 'yon, walang taong may paborito niyan at galit dahil baka hindi mo gustuhin ang gawin niya. Cathy G. Felix Valdez says para sa akin po, Hanggang Ngayon by Regine Velasquez and Ogie Alcacid. Wow, taas niya, no? Oo, Miss Altesa, hello po. Joy Damaso, hello also to you and Giovanni Ardales. Cathy G, ako yung kanta. Pangarap ko ang ibigin ka ni Sharon Cuneta. Ay, pangmala. Sumasharon. Thank you, Giovanni. And Andrew Habagat, Ikaw Lang at Walang Iba by Ezra Band. Talaga ba, Andrew, kinakanta mo yan dyan sa Brisbane, Australia? Again, hello dyan sa mga ka-vibes natin sa Brisbane, Australia. Si Dominic Kanyo, yung bagsakan po kasi, sintonado, mga kaklasiko, ayun, 80 ang score sa video. Okay, Cathy G, not bad, diba? Okay pa rin yung 80, kesa naman pagkanta mo, 70, talaga, wag ka na kahit yung video okay, nagre-reklamo doon sa boses mo. Anyways, Ka-Vibes, ha? Ikaw, ano ba ang OPM song na pagkinanta mo, alam mo yung kahit sintonado, Carrie Bells, Wako Pakels, diba? Ayan, i-share mo na yan sa DJ Cathy G, and of course, aming pong 92.3 FM Radio ang aming FB page. Ayan. Smile lang, Ka-Vibes, ha? Tuloy pa rin po ang tugtugan sa mga paborito niyong OPM songs. A lot more po ang naka-line up sa atin. Kaya dyan ka lang. Huwag kang BBTO. Tutok lang dito sa OPM 5 with me, Cathy G, sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-Vibes!
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR! FMR! Favorite music radio! Ka-Vibes!
0: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Mula sa mga klasikong himig hanggang sa mga bagong awitin, bida ang musika ng puso't bayan. Panahon na para maramdaman ang tunay na

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Wency Cornejo, hanggang. What a beautiful song from Wency Cornejo. Grabe, no? Ayan, one of my favorites, itong kanta na to na alam mo yung ramdam mo talaga. Pero before that, kanina you've heard po yung kanta po ni... hanggang na yan ni Wency Cornejo, eh tungkol po yan sa walang hanggang pagmamahal, ba? Diba? Yung pangakong mananatili sa'yo, ba? Diba? Hanggang sa huling sandali ng buhay mo, nandyan. Wow, ang sarap naman pakinggan nun. Pero yan po, hindi po sinulat po yan ni Wency, ha? Yung kanta po na yan ni Wency Cornejo. Yan po ay gawa ng mag-asawang Gigi at Ronnie Cordero at naging bahagi po yan, part po yan ng Himig Handog Songwriting Competition. And according po dun sa kwento, dun sa story, inalok po yung kanta niya sa ibang singer. But, napunta po kay Wency at siya yung nagbigay ng buhay dun sa version ng kanta. Very, very nice song, diba? And sa yung message po kasi nung kanta, alam nyo, naging favorite na rin yan sa mga kasal, dedication. At alam nyo po ba na nanalo po yan sa Awit Awards included sa Awit Awards bilang Best Ballad Recording noong 2003. And there's a story behind that hanggang na yan na very, very nice na hindi ko makakalimutan, di ba? Sabi nga, merong isang kwento ng asawa at isang blind na parang, alam mo yun, lagi nagko-question, mahal mo ba talaga ako? Gano'n mo ako kamahal? At yan po ay na-create, o, di ba? Ang saya. Ang saya nung i-dedicate sa'yo yung isang kanta. Gagawang ka ng kanta. And back-to-back with Paalam na ni Rachel Alejandro. Ayan, and alam niyo po yan, ito, isa to sa pinakamasakit. Naging national anthem to ng mga breakups, diba? Pinakamasakit na OPM songs na based po sa experience nitong si Rachel Alejandro at saka to si Ding Dong Avanzado na dati pong magkasintahan yan, diba? And according to Rachel, yung after nung kanilang breakups, mahigit 3 taong relationship nila, iniwan ni Ding Dong yung isang liham sa kanyang kama at nakasulat doon yung alam mo yun, yung punong-puno ng emotions tungkol dun sa paghihiwalay na nila. Ayan. So, from there, ginawa po nito ang kantang Paalam Na. Wow! Diba? Grabe naman itong mga mag-dedicate na to. Naghiwalay na pero may dedicate, nag-dedicate pa ng kanta. Diba? And alam niyo po ba na nanalo po yan Song of the Year at Best Ballad Recording sa Awit Awards noong 1994, ha? At isa po nga sa tinuturing pa rin hanggang ngayon, Paalam Na. Nasabi mo na ba yan sa taong mahal mo? Sorry. Diba? Paalam Na. Yung parang, alam mo, yung parang hirap kang sabihin but kailangan mo nyong i-let go ang isa't isa. Diba? Oh, paalam na. Oh, pero hindi pa ako magpapaalam maya-maya pa ka-vibes. Alas 11 pa. Alas 12 pa. Kaya samahan nyo pa rin po ako dito sa OPM 5. Hello muna, syempre. Sabi ni John Vincent Sagrado, I Will Be Here by Gary B. Cathy G. Ang kanta na kahit sintunado ko, kinakanta ko pa rin. Go, go, go. Ayan. My Love Will See You Through. Isa rin to sa napakataas by Marcos Season, Miss Altesa. Ako po yung kanta ng Neo Colors, tuloy pa rin. Ayan. Tuloy pa rin. Gandang umaga po sa lahat. And of course, FMR Squad. Kamusta po ang FMR Squad? Lawrence Manipor kahapon, ha? Ayan, thank you so much sa pagbisita po lagi dito sa ating station. Bakit Sinta by Paul Sapiera? Sabi ni Ronel Espina and Jared King, Habang May Buhay by After Image. Tataas? Oo, kaya minsan, di ba, kahit sintunado, pilit nating aabutin yan, Cathy G. Laban lang. Mapaperfect din natin yan. Hindi man 100 ang makuha natin sa video. Okay, at least kahit papano 90-95. Not bad. Pwede na. You're a good singer, di ba? 10:26 po ang oras natin. And of course, kayo pa rin ay nakatune in dito po sa OPM 5 kasama ko, Cathy G, dito lang sa FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang Lupet, 10:26.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS
3: OPM 5.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Basta't kasama kita. Ding-ding-dong, avansado. Ka-vibes. Kayo pa rin po'y nakikinig dito sa OPM5. Kasama po ninyo ko, Kathy Tree. Oras po natin, 10:53 na. Ka-vibes.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
0: At basta't kasama kita, of course, isang awit po yan tungkol sa taong naniniwalang kakayanin ng lahat, di ba? Ano mang pagsubok yan sa buhay, basta't kasama kita, di ba? Kung minsan, aminin mo naman, ikaw, ka-vibes, di ba? Pagkasama mo yung taong mahal mo, kahit alam mo yun na hindi mo kayang gawin, gagawin mo dahil nga naniniwala ka na nandyan naman siya ay nakasupport sa'yo eh. Oh, di ba? Basta't kasama kita and you know what, sabi nga eh, ito yung kwento ng isang pag-ibig na nagbibigay ng lakas na harapin yung mga haharapin nilang pagsubok. Ikaw ba? Ano ba yung nagawa mo na hindi mo kaya, pero sabi, kaya mo yan. Nandito naman ako eh. Akong bahala sa'yo. Nakasupport ako sa'yo. Nandito lang ako sa likod mo. Oh, di ba? Basta't kasama kita. Lahat magagawa talaga eh. And of course, back to back with The Journey. Very inspirational itong song na to ha. Ang song, I remember, ito rin yung, ito rin yung theme song during my 18th birthday. Wow ha. Ayan na. It's the story about yung tagumpay, kabiguan, and of course yung mga pagsubok, mga trials sa mga pangarap na haharapin natin. And of course, isinulat po yan ng songwriter na si Julie Gold at isinama ni Lea Salonga sa kanyang self-titled international album noong 1993. Ayan, and sabi nga eh, what a journey it has been, di ba? Yung sa kabila ng mga pains, pagkakadapa, ayan, yung mga hindi mo alam kung ano yung haharapin mo in the future yet, di ba? Kakayanin mo yung journey patungo sa tagumpay. Wow. Ayan ako, ka-vibes, ikaw. Tinanta mo rin ba yan? Basta't kasama kita. I'm sure medyo mellow lang naman to. So, hindi masyado mataas at magiging sintonado not unless talagang problemado tayo sa boses mo, ka-vibes. Ayan, diba? Ikaw, ano ba yung sintonado? I mean, paborito mong OPM song na kahit sintonado, ilalaban mo talaga ng kantahan yan, Kathy G. Ayan, ha? Ikaw, ka-vibe. Siyempre, post niyo po yan sa DJ Kathy G or siyempre sa 92.3 FM Radio. Saying hello to Eddie Acosta, Mama Alma, Papa Eduardo, Rosemary Christine at Jaymar ng Gawad Kalinga na Pindan, Taguig City. Lagi kaming nakikinig sa'yo, Kathy G. Salamat. Thank you so much po. Ganon din kay Paolo Zalamea and to Asel and Edwin ng Mars Laundry Cavite. Hi, Edwin and Asel. Thank you so much for always listening to Miss Mary Dulay and of course sa FMR Squad na walang sawang nakasuporta po sa 92.3 Ka-Vibes. Marami pa pong naka-line up na ating mga paboritong OPM songs. Kaya, nako, standby ka lang dyan, ha? Huwag kang bibitiw. Ito po ang OPM Vibe with me, Kathy G. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
2: OPM Vibe. 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-Vibes.
3: Ang lupet.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
4: Yan-yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahid.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
8: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
3: Ang lupet.
2: OPM Vibe.

0: Sahod niya na! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Mula sa mga klasikong himig hanggang sa mga bagong awitin, bida ang musika ng puso't bayan. Panahon na para maramdaman ang tunay na OPM vibe.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes! Chad Borja with Ikaw Lang. Naku naman, talaga naman, mula noon hanggang ngayon ay yung song na yan, diba? Hindi kumukupas eh, Ikaw Lang. Diba? 11:19 po oras na rin. Of course, you're still listening dito po sa OPM Vibe. Kasama niyo pa rin po ako ngayon pong araw po ng Sabado, ha? Kathy G. Ayan, syempre, Ikaw Lang, Chad Borja. Isang song na tapat at wagas. Ikaw lang talaga, promise, ha? And ito pong story na to, isa itong taong nakatagpo ng very special love na isang tao na alam mo yung nagbigay ng bagong meaning dun sa kanyang buhay, and then dun, sa dami ng kanyang mga nakilala, di ba? Di ba meron naman talaga tayo na, kaya nga sabi minsan eh, okay lang collect and collect then select, di ba? Ayan, marami tayong makikilalang tao sa buhay natin, pero darating yung ikaw lang ang para sa akin. Wow. And of course, back to back po yan with Donna Cruz, Tayo Lang Dalawa. Wala nang iba, walang third party, bawal. Oh, isang very romantic song about two lovers. Ayan, dalawang taong nagmamahalan na, alam mo yung may sariling mundo. Di ba kapag in love kayo sa isa't isa, di ba? You don't care kung ano yung mga sinasabi ng mga tao sa inyo. Basta importante kayong dalawa nagmamahalan, nagkakaintindihan, dead makels na sa iba, di ba? Ayan na, ito po yung isang lugar kung saan sila lang yung magkasama, free sila na gawin, walang judgment, ba? Diba? Basta masaya lang. Ganun lang, oo, ba? Diba? Ayan po ay Tayo Lang by Donna Cruz. Anyways, Ka-Vibes, ano ba ang 11:21? Ano bang iniisip mo na pananghalian for today? Ano ba ang tanghalian? Of course, special dahil Sabado ngayon, parang si Miss Kate lang na kumakanta. Hello, Miss Kate Dizon, na kumakanta habang nagluluto. O, oh, di ba? Nag-enjoy ka sa tugtugan. And to your husband also, Miss Kate. Hello. Ayan. And Ka-Vibes, ikaw, ano ba yung sintonado kapag kinakanta mo? Pero sige pa rin. Anong OPM song yan? Sabi ni Joel Jason Harkio II, Classics, Kathy G, My Love Will See You Through ni Marcos Sison. Parang si Miss Altesa lang ah. Imposibleng masintunado ko dyan eh. Nakanta ko na yan noong reunion namin. Talagang panalo. Ay, oh, may tumata. Ikaw din? Ay, akala ko tumataas ka rin. My Love Will See You Through eh. Hindi, akala ko gusto nyo rin yung My Love Will See You Through. Ayan, kaya akala ko nagpe-present din kayo. Kala ko, yun din ang gusto mong kanta. Anyways, ayan. Oo, di ba? Eh, isa talaga to sa mataas at very nice song from Marcos Sison. Ka-Vibes, ha? Napakarami pa po. And of course, there's a lot more lineup na ating po mga OPM songs. Of course, Jamie Rivera, Louis Heredia, and Rockstars, Gary V, and a lot more po na mga OPM artists na paborito natin na mga magagandang song. Kamusta po sa mga ka-vibes po natin dyan sa 102.3 Bacolod? Nag-enjoy ba kayo sa OPM songs? Ganon din sa Baguio, 102.3 Baguio Spillover La Union, at sa 97.5 Jensen. Ka-vibes! Smile naman dyan! Oo! Diba? Habang ikaw dyan ay nag-iisip ng kakainin or iyahain or iluluto ngayon pong tanghalian time, ako naman po ang bahala sa tugtugan na iyahatid ko sa inyo. Mga OPM songs na paborito nyo mula noon hanggang ngayon dito lang sa OPM Vibe. Kasama po ako, Kathy G, dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes! Ang lupet.
1: OPM Vibe. 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-Vibes.
2: Ang lupet.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Good mood siya! Ang lupet!

0: Jovid Baldovino with Sana'y Magbalik Ka-Vibes. Ang oras mo natin, 11:51. Ayan, Jovid, Sana'y Magbalik. And ito po yung song tungkol sa matinding pananabik ng taong bigla na lang na nawala dun sa buhay, di ba? Parang ginose ka na lang, di ka na nagparamdam, ganyan. Saan ka man naroon? Ayan, and yung isang taong iniwan but then puno-puno ng question mark, yung pangungulila, na, and umaasa pa rin na sana magbalik. Sana nga, diba? And that song po ay inilabas po yan noong 2015 bilang bahagi po ng album na Jukebox. And yung kanta po na yan, sinulat po ni Arman Villarta Alferez. Habang si Jobit naman, of course, ang nagbigay buhay dun sa song, diba? Talaga naman, alam nyo naman po, the late Jobit Baldovino, eh, ibang klase rin, mga kanta, diba? And back-to-back po yan with Di Ko Kaya by Faith Cuneta. Ito naman yung parang, alam nyo yun na parang masakit na hindi niya kayang tanggapin na wala na sila, wala na yung taong mahal niya, napunta na sa iba. Diba? So sad to hear that. And ang original po niyan at composer ay si Jose Larry Hermoso. And kinilala po yung songwriter ng music credits yung kanta po niya. Diba? Napakaganda. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na tanggapin na mawawa. Ay, iba pala yun. Ka-Vibes, maraming salamat po sa pagsama po sa akin. Ngayon pong araw po ng Saturday and today is also International Potato Day. Oh, sa mga mahilig po dyan, yung mga couch potato. Yung mga mahilig po sa patatas dyan, si Mr. Potato. Ang sarap ng potato, di ba? Mr. French Fries. Andyan ng potato with cheese, baked potato. Oh, ayan. Basta ngayon, we celebrate International Potato Day. Oh, yan bantanghalian mo, may patatas. Masarap. Ano, marami naman actually yung mga ulam na ginagamitan ng patatas. Eh, mechado, diba? Giniling, apritada. Depende. Minsan nga, trip mo lang talaga kahit yung nilaga. O kahit na walang patatas, minsan dahil mahilig ka sa patatas, lalagyan mo na. Also, although, carbs yan ha. Kaya ingat-ingat din. Huwag sa sobra ka vibes. Again, and again, thank you for keeping me company ngayon pong araw po ng Saturday. Dito po sa OPM Vibe. Ayan. Until Monday, magkarinigan po tayo. Love me, Cathy G naman. Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Ito po si Cathy G for OPM Vibe. Antabayanan po susunod na programang Campus Break. Dito lang sa 92.3 FM or Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Ka-Vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: School life, study hacks, at mga ganap sa campus ba ang hanap mo? Welcome sa official tambayan ng mga Kavibes students! Kasama ang musika na para sa'yo. Mag-chill at matuto kasama ang iyong classmate. Tara na sa Campus Break!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Good vibes.
3: Ang lupit.
4: Calling out aspiring student jocks. It's your time to shine. Mapakwentong college life o study hacks. Get ready.
5: Get ready.
4: Dahil nandito ang official tambayan ng mga Ka-Vibe students. Campus Break.
5: Campus Break.
4: Campus Break.
3: Ang lupet.
2: Ka-Vibe.
6: FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Grabe! Happy Sabado mga Ka-Vibes, kasama niyo po ngayon ang inyong kalugat ang makabagerang DJ, si DJ Jaja, para sa programang Campus Break. Ayan na nga, ako excited na excited ako mga Ka-Vibes, pero bago ang lahat ng yan, ako happy Sabado muli sa inyong lahat. At syempre, of course, it's a Saturday. Ito ay ang araw ng paghinga, di ba? Oo, magpahinga na kayo mga estudyante. Ang Campus Break ay ang ating ultimate tambayan para sa ating Ka-Vibe student jocks. So sa lahat ng mga estudyante dyan na gustong makisali sa aming programa, na pwedeng-pwede po kayo i-contact lamang ang aming Facebook page 92.3 FM Radio Manila, o kung kaya naman sa aming Viber number, no, 0954-406-1967. Tuwing Sabado po kami mga Ka-Vibes dito sa programang Campus Break, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Kaya naman, para sa ating mga estudyante, no, of course, you are all invited here. Kaya, ano ba giniintay nyo mag-message na kayo? And of course, huwag natin kalimutan ang ating mga Ka-Vibe student jocks for today, na may alamang ay kikilanin natin, no, kung sino ba sila all the way from NU Laguna. O diba? Very, very exciting. Kaya naman, huwag kayong aalis. Dito lang kayo ha. Sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupet.
1: Campus Break!
3: Busot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Calling out aspiring student jocks. It's your time to shine. Mapakwentong college life o study hacks. Get ready.
2: Get ready.
0: Dahil nandito ang official tambayan ng mga Ka Vibes students. Campus Break.
2: Campus Break.
0: Campus Break.
1: Ang lupet.
3: Ka Vibes. FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes. Ang lupet. Nagbabalik ang programa ang Campus Break. Siyempre kasama niyo po ang inyong kalugat ang makabagerang DJ, si DJ Jaja. At ito na, special ang ating programa ngayon dahil ang lulubet ng ating Ka-Vibe student jocks for today, all the way from NU Laguna. Ito na, huwag na natin pagtatagalin pa, kilalanin na natin sila. Hello, beautiful ladies! O diva, ang gagaling, ang gaganda, at ang very talented itong dalawang ito. At alam ko may intro sila, diba? May pa-intro sila ngayon. Okay, go ahead guys, introduce yourselves.
4: Okay, 5, 6, 7, and 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes, ang lupet.
1: Ay, grabe yun! I love it so much. O, diba? Alam nyo, kayong unang gumawa ng aming, para kayong gumawa ng jingle para sa amin. Maraming salamat sa inyong dalawa. Oh my God, grabe, ang galing. Ayan, so introduce yung sarili niyo, pangalan, year, and course. Go ahead.
4: Hi everyone, I am Ron, ang star boy ng San Pedro.
1: I love it.
4: A first year incoming second year AV communication student.
1: There we go. So Ron from NU Laguna, and we have...
5: And I'm Yuki Rialon po, ang baby doll ng Kabuya.
1: I love it! Yuki, ang baby doll natin today. Ayun na nga mga ka-vibes, so these are our student jocks for today, at wag na tayong magpatumpit-tumpit pa. Simulan na natin sa aming first segment kung tawagin naming show and tell. Ang show and tell ay isang, may dala silang isang bagay, no, na nagre-representa ng sarili nila. Ayan. So, show your beautiful items for today at i-explain nyo kung bakit yan ang dinala nyo ngayon. Let's start with Ron. Sige.
4: So, ang dinala ko po na item is a Polaroid photo of myself.
1: I love it. Ayan o, sa mga nakikinig sa atin, may dala po siyang Polaroid photo na selfie. So,
4: yes.
1: Bakit yan ang dinala mo?
4: Because nung napaisip po ako na ano bang item ang nagde-describe sa akin, I don't think I can be confined to one thing.
1: Confined?
4: Because I think I'm very multifaceted din po kasi madami akong interest. So, I think what would really describe me is just... me, myself.
1: Oh, diba? Ang galing, grabe. Very simple, yet very, very fulfilling naman yung mga, yung reason mo for today. Thank you so much, Ron. How about you, Yuki?
5: Sa akin naman po is this glasses.
1: I love it. Sunglasses. Yes. Bakit sunglasses?
5: Kasi po, I think it's my trademark na. I always wear it.
1: And talaga.
5: Also, since glasses po is, like, nakocover niya yung face mo. Uh-oh. Parang hindi niya po nalalabas yung lahat. It's kinda like me po na parang may surprise.
1: Tama, gets. Yeah. Ay, grabe. Gabi yung metaphor. Saka syempre yung sunglasses, importante yan sa ating sa ating panahon ngayon.
5: Yes.
1: Dahil tag-init, diba? Nako, parang artista ka naman yun, diba? Lagi naka-sunglasses. I love it. Well, ayan na nga mga ka-vibes ha. So pagbabalik natin, ito na ang magiging topic for today natin. Dahil pasukan na nga, diba? Magpasukan na. And break nyo next week, if I'm not mistaken.
5: Yes.
1: Tama. Pero finals nyo. Next week, may finals pa rin.
5: Yes po.
1: Nako, carry nyo yan. Mahirap ba ang finals ngayon?
4: Mahirap sa mahirap, pero kakayanin.
5: Yes.
1: Ano ba ang pinaka nagustuhan nyo bilang isang AB communication student?
4: I think for me po personally, and I think this applies to everyone, it's something that we're really interested in po talaga.
1: Okay.
4: So, communication is very broad po talaga.
1: Tama.
4: And I think it really serves our the skills that we already have.
3: Mm-mm.
4: And mas nagiging interesting po talaga siya as everyday comes po as an AB communication student.
3: Ah, ang galing naman, Ron. How about you, Yuki?
5: And sa akin naman po, parang what I love about being a communication student is yung mga opportunities po na katulad ng ganito.
3: Tama. O, diba? Ang galing. Totoo yan. Diba? Pinlog na talaga ang ating programa. Again, sa lahat ng mga estudyante na nakikinig, very invited po kayo dito sa aming programa. You can just message our Facebook 92.3 FM Radio Manila o kung kaya i-text yun na lang ang aming Viber number 0954-406-1967. For the meantime, balik tugtugan po muna tayo mga ka-vibes ha. Huwag kayong lilipat. Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes! Sabay-sabay! Ang lupet! Yun!
2: Campus Break!
6: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: Pilipinas.
1: 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
3: Calling out aspiring student jocks. It's your time to shine. Mapakwentong college life o study hacks. Get ready.
4: Get ready.
3: Dahil nandito ang official tambayan ng mga Ka-Vibe students. Campus Break.
4: Campus Break.
3: Campus Break.
2: Ang lupet.
0: Ka-Vibe.
5: FM Radio, Ka-Vibes, ang lubet! Ito ba ang programang Campus Break? Siyempre, kasama niyo po ang inyong kalokot ang makabagayang DJ, si DJ Jaja. At siyempre, huwag po natin kalimutan ang ating malulubet na student jocks for today na sila. Introduce yourselves!
6: I'm your SJ Ron.
5: There we go.
6: And your SJ Yuki.
5: SJ Ron and SJ Yuki all the way from... NU Laguna! Bulldogs, tama? Ay, ito pala yung sign. Bulldogs. At dahil nagawa ito ng ating mga ka-bulldogs dati, no, hindi nyo dapat itong papalampasin, di ba? May ginawa akong challenge sa kanila. At dahil bulldogs kayo, kailangan nyo tumahol bilang isang bulldog.
6: What?
5: Okay? Ano ba? Isa-isa. Isa-isa na lang.
6: Oh.
5: Ayan, gawin natin competition, di ba? O, Ron, ikaw, bigay mo sa amin ang best bulldog impersonation mo. 1, 2, 3! Okay yun na. Ang galing. Very good take. Okay. Ikaw naman, Yuki. Magpapatalo ka ba? 1, 2, 3, go!
6: Roar.
5: Ay, may pagkadam yun. Ayan na nga ang kanilang bulldog. Naku, ako kasi ano eh, chihuahua. Chihuahua yung sa akin. Arf, ganun.
6: Cute
5: naman. Ito na mga vibes ang ating first challenge for today. Ang kwentong vibero. Kung saan bibigyan natin sila ng tatlong salita at kailangan nila bumuo ng kwento gamit ang tatlong salitang iyon. Are you ready?
6: Yes!
5: Okay, ready as you'll ever be. At dahil ako ang host ng ating programa, mamimili ako ng first contestant natin. Ang unang contestant, si... drum roll. Si Yuki! Okay, Yuki, are you ready?
6: Yes!
5: Ang tatlong salita mo ay... sobrang random nito ah, kasi ito, napag-isipan ko lang ito na ngayon. Ubuan. Okay. Lipstick at extension cord. Kerry, at dahil AB Communications kayo, kailangan nyo ipakita ang galing ninyo. Countdown muna tayo in 3. Go.
6: So, naglalakad ako sa school.
5: Okay.
6: Okay. Tapos napansin ko, lobat na yung phone ko.
5: Naku!
6: Yes. Oh my God. Tapos, may nakita kong charging port.
5: Ayun.
6: Yes. Pero, malayo siya sa upuan eh.
5: Naku po.
6: So, naghanap ako ng extension cord.
5: Check.
6: So, chinarge ko na yung phone ko.
5: Mm-hmm.
6: And then, umupo na ako sa upuan.
5: Okay.
6: Para i-charge yung phone ko.
5: Okay.
6: Then, habang nag-charge yung phone ko, naglagay ako ng lipstick.
5: Ayaw. Tama ba? Kompleto na yon?
6: Yes.
5: Teka lang, nakalimutan ako. Lipstick, ubuan, extension cord. Very good. Good job, Yuki. O, diba? O, mga ka-vibes, i-comment niyo yan sa ating live stream kung ano ang rating na mabibigay ninyo dito kay Yuki. Okay. Ron, are you ready?
6: Yes.
5: Yes? Question mark? Ang tatlong salita mo ay... papel, okay, cellphone, at ilaw. Okay. Papel, cellphone, at ilaw. Ready? Countdown muna tayo. Go!
6: It was a Saturday morning.
5: What?
6: It was a Saturday morning.
5: Okay.
6: At nagising ako sa notification sa aking cellphone.
5: Ayun na.
6: Sabi ng ka-blockmate ko, girl, nagawa mo na ba yung assignment natin?
5: Naku po.
6: Sabi ko, hala, anong assignment?
5: Oh.

0: Ayun, bumangon ako at naghanap ako ng papel para isulat ang aking assignment. Kaso, boom, nawalan kami ng ilaw. Ano ang ginawa? Lumabas, sunlight, natural lighting, okay. At ginawa ang assignment. Napasa, yes, maganda, yes, nakaraos, yes. Doon nagtatapos ang story.
1: I love it! O, diba? Ang galing. Sa ikling oras natin na nakabuo kayo ng story. Diba? Good job, everybody. O, kayo mga ka-vibes, ano sa tingin ninyo? Ang magiging rating ninyo sa inyong sa itong dalawang ito, kay Team Ron ba kayo or kay Team Yuki? Anong salita ang pinakanahirapan kayo? Sa tatlong binigay ko sa inyo, ano yung pinakanahirapan kayong salita?
2: Extension cord.
1: Extension cord.
0: Ilaw.
1: Ilaw! Okay. O, pero na naitawid yun naman, di ba? Yes. Kahit papano, di ba? ABCOM represent. Love it! Aba, Avimza, if hindi nyo nga pala alam, meron kaming live stream sa aming Facebook, 92.3 FM Radio Manila. At makikita nyo ang magagandang mukha namin, di ba? Kaming tatlo dyan. Oo, so kung curious kayo kung sino ang nagsasalita dito sa radyo ninyo, eh ayan, pumunta kayo sa live stream. Okay, balik-tugtugan muna kami mga ka-vibes. Huwag kayong lilipat. Dito lang kayo sa 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang Lupet!
3: Campus Break!
4: Good mood siya! Ang Lupet!

0: 92.3 FMR, your favorite music radio. Kavayabs ang lubet! Muli nagbabalik ang programa ng Campus Break. Siyempre, kasama niyo pa rin si DJ Jaja. At kasama ko rin ang ating malulubet na student jocks for today na sila...
1: SJ Ron and SJ Yuki.
0: SJ Ron and SJ Yuki all the way from NU Laguna. O, di ba? Ganito, di ba? Oh, lahat tayo gaman yan. Ayan ang mga kabimes, ha? And yun, Gulda, mga bulldogs ang kasama natin ngayong araw. At syempre, bago tayo magsimula, marami nang tumututok sa ating live stream. Kaya i-shout out muna natin to silang mga, mga kabimes natin. Ang FMR Squad, ayan, ang aking bossing William Mortel, Gerard Mechano, Sari Lerma, Lawrence Manibor. Oh, Lawrence, magkita tayo mamaya, ah. Hihintayin kita. Sabi mo ano tawag dito, 3:40 ka dadating, hihintayin kita. Oo. At syempre ha, ang mga nakasubaybay sa ating sa live stream, si sabi niya, good afternoon ulit sa iyo Lady Boss Jaja. Maraming salamat William. Hello DJ Jaja, we are all listening. Oo, maraming salamat. Ang OG Jaja, ang nanay ko. Ayan. Kayo, may gusto ba kayong i-shout out?
1: Siguro first shout out po namin is sa aming org, the NU Laguna Dance Troupe.
0: Wow! Mga dancers kayo. Nako, mamaya makikita natin ang ating dancing skills niyo. Okay, go ahead.
1: May training po kasi kami right now, pero we're not there.
0: You're here. Yeah, oh, di ba?
1: And subaybayan nyo na lang po siguro yung next performance po namin, which is tomorrow po agad. Mayroon kaming performance.
0: Yun!
1: That will be held at SM Santo Tomas in Batangas po. So I hope
0: Batangas
1: to see you. Yes po. Mayroon po kaming guesting din.
0: Wow, grabe. Ano siya? Competition or just a performance lang?
1: It's
0: para
1: a performance lang.
0: Wow. All the best to you both. Grabe, feeling
1: Thank
0: ko
1: you.
0: Naman. May live stream ba to? Ba diba namin mapanood? Or...
1: Siguro follow nyo na lang po yung Facebook page and Instagram and other social media handles po ng NU Laguna Dance Troupe, and you'll see.
0: There we go. Ayan, i-follow nyo yan mga ka-vibes ang NU Laguna Dance Troupe. How about you, Yuki? Meron ka bang gustong i-shout out?
2: Yes, our friend po si Reina Lee Pulaan.

0: Hello.
1: Ayan, hello Miss Reyna.
0: I miss you.
1: Ayan ang mga ka-vibes. At ano, ingat sa biyahe sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa biyahe ngayon. Mga driver, nako, mag-ingat po kayo. At ano ba ang panahon natin ngayon? Mainit ba bien? Mainit pa rin. Pero ang balita ko, ano na, habagat season, magiging maulan na. Mas gusto niyo ba ang ulan o init?
0: Ulan
1: kayo,
0: po.
1: Ulan, ikaw Yuki.
0: Init po.
1: Init!
0: Summer.
1: Talaga? Ano ka?
0: Summer girl.
1: Summer girly, yes. Ka. Okay. At ito na nga, dahil lang dadaldala na tayo dito, no? Tumungo na tayo sa ating topic of the day. Dahil nga magpapasok ka na, diba? Paano ba kayo, bilang estudyante, no? Paano kayo humahanda para sa pasukan? Mentally or physically ready na ba kayo? Handa na ba kayo? And would you say, ano ba ang mga... Nino look forward nyo sa pasukan this year?
0: For me po, since we are incoming second grade students, naging mindset din po kasi namin ni Yuki na for first year, maglilay low po muna kami.
2: For
0: so we're just going to test the waters. So now po na second year, I'm looking forward to really branching out and putting ourselves out there na mas, you know, mas mag-focus po kami siguro sa career namin. And siguro to mentally prepare for everything.
1: Mm-mm.
0: I think just have the mindset of letting things happen. Kasi if you just let things go its way, let nature takes its course, hayaan mo lang yun and things will go with the way you want it to go.
1: Ay, grabe. Very well said. Okay, ikaw naman, Yuki.
2: Ayun, since na-mention po ni Ron na like, mas naging seryoso na po kami. Ayun, parang, to po, itong ginagawa po namin to parang first step po doon. And sa pag you're ready na mo po sa mga school year ganun, ang ginagawa ko po is, parang pinamental, parang kinakusok po yung sarili ko ganun, na like, I need to step out of my comfort zone.
1: Totoo.
2: Alam mo, new things.
1: Oo, effective daw talaga yun, yung pag kinakausap mo ang sarili mo. Ang sinasabi nila, pagkagising mo, ang una mong dapat gawin, ikaw usapin mo sarili mo sa salamin. At sabihin mo na kayang-kaya mo ang araw na ito. Kasi daw, pag bad mood ang gising mo, apektado na yung buong araw. So dapat positive lang tayo, masaya dapat. Wake up with a smile. Diba? Carry yan mga ka-vibes. And I think gusto kong yung nasabi yun na parang first year, testing the waters pa lang kayo. Kasi may mga iba na parang sugod na agad, diba? Na parang, wow, gusto ko itry lahat. Very overwhelming sa kanila. Pero I think very strategic ang ginawa ninyong testing the waters first. Tignan muna natin kung ano ang mga interest ninyo. BS org ba kayo?
0: Yes.
1: Marami kayong orgs. Ayun, diba? Parang tinitignan nyo muna kung ano yung mga ma-offer ng iba't ibang organizations, diba? Pero first year, BS org na kayo, ilang orgs ang nasalihan ninyo?
0: Ako po.
1: 10?
0: 3 lang naman po. Pero yung isa po yung active po talaga ako.
1: Mm-hmm.
0: And medyo hindi naman po ako super active sa iba. And yun po yung pag-test ko ng waters if I want
1: Tama
0: to
1: naman.
0: Push and really be a Bachelor of Science in Organization.
1: Ikaw, Yuki.
2: Same lang ni Bot.
1: Same rin, tatlo.
2: Parang mas nakakasama ko po yung mga kasama ko sa organ sa family ko.
1: Totoo, no? Araw-araw may meeting, ganon. Pero I miss the org life. Ayan mga ka-vibes, ito yung mga ano, yung opinion na ating mga ka-vibes student drunks for today. Kayo ba, paano ba kayo humanda ng pasukan bilang isang estudyante? I-comment nyo naman yan sa aming live stream. At syempre, baliktugtugan muna tayo. Huwag po kayong aalis dito lang sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupet!
3: Campus Break!
4: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Kabibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS 92.3 FMR.
7: Favorite music radio.
6: Good vibes.
8: Ang lupet.
9: Calling out aspiring student jocks. It's your time to shine. Mapakwentong college life o study hacks. Get ready.
10: Get ready.
9: Dahil nandito ang official tambayan ng mga Ka-Vibe students. Campus Break.
10: Campus Break.
9: Campus Break.
8: Ang lupet.
7: Ka-Vibe.
11: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Nagbabalik ang programa ng Campus Break. Siyempre, kasama niyo po si DJ Jaja. At hindi lang po ako nag-iisa ngayon. Siyempre, kasama ko po ang ating malulupet na Ka-Vibes student jocks all the way from NU Laguna, Bulldogs in the house!
12: This is SJ Ron. And SJ Yuki.
11: There we go. SJ Ron and SJ Yuki. Ang oras, 2:18 na po ng hapon. Ito na po ang panahon ng ating pangalawang challenge for today na kung tawagin natin 3, 2, 1, action! Ano ba ang 3, 2, 1 action para sa ating mga bagong listeners? Ang 3, 2, 1 action, mga ka-vibes, magbibigay ako ng isang senaryo at kailangan nila... Bale, umarte, umacting, o diba? Peg artista tayo ngayon. Base sa senaryo na ibibigay ko sa kanila. Pero, ang twist dito, ang linya na ibabato nila, kailangan nagsisimula sa mga letrang K-A-V-I-B-E-S. Ka-Vibes, okay? Keri?
12: Keri.
11: Claro?
12: Claro.
11: I love it! At ito na ang senaryo nyo ngayon. Wow. At dahil dancers kayong dalawa, ang scenario, kayo ang piniling choreographer para sa next performance ninyo. Okay, dalawa kayo, magkatrabaho. Pero may isang moment na parang, nagkaano kayo, nag-away-away na. Dahil hindi kayo nagsumasang-ayon sa koryo ng isa't isa. Okay? Ganarn. Ganyan ang magiging ano natin na yun. Scenario. Nako, may drama dito mga kabayos. Okay, excited na ako. Okay, labasin na ang inyong mga popcorn. Mga sisig. At ipapanoorin na natin. At pakinggan na natin ang kanilang 3, 2, 1 action. Okay, countdown muna tayo. Okay.
12: Kanina, ano itong narinig ko?
11: A.
12: Ayaw mo sa koryo ko?
11: Ay, naku! A!
12: Ang init ha, ba't ka sumasabay pa?
11: Ay! V!
12: Babae ka, anong pinagsasabay mo sa akin ha? Pwede mo namang sabihin sa akin ng harap-harapan, kailangan mo po talaga sabihin sa iba. Ano bang problema mo?
11: Oh, ay!
12: Inis na isis na ako sa'yo, alam mo yun? Bakit? Ano ba ginawa ko sa'yo? Eh, koryo lang naman to.
11: E!
12: Ito sera ka, no?
11: S!
12: Say ka na naman dyan. Dead mo na lang sa mga say mo, girl. Basta tapusin na lang natin tong choreo na to and leave that aside.
11: Okay? Ayun! Grabe! Parang ako na ano ako doon na. Parang napasa... alam mo yun, nasa gitna ako. Tapos wala akong masabi. Hindi ko alam ano nagawin ko. Very good! SJ Ron and SJ Yuki. Ang gagaling nyo naman. Grabe. Parang gusto ko sumali. Gusto ko sumali sa challenge nila. Alam mo, next time, gagawin ko yun. Pero very good, nice one. Eh, lahat ng letra na nagawa nila, diba? Mga ka-vibes, i-rate nyo naman. ang kanilang 3-to-1 action entry sa aming Facebook live stream. I-comment yan on a scale of 1 to 10. 10 being na pinakamalupet, ano ang magiging rating ninyo sa inyong, sa kanilang dalawa, di ba? Ano ang letrang na pinakanahirapan kayo?
12: S.
11: S? Bakit S?
12: Kasi yung
11: ano sinabi mo? Say-say.
12: Say-say ka naman dyan.
11: Ikaw?
12: Sabi mo yung E.
11: E. Bakit E?
12: Wala akong maisip na word. Just hera na.
11: O kung mabibigay nyo ang rating ng sarili niyo, anong rating ang mabibigay niyo?
12: 11.
11: Yeah, 11 out of 10. Ayun. Dapat lang, di ba? Oo. Kayo ba ay ano? Meron ba kayong theater background? Nag-ano ba kayo? Nag-teatro ba kayo?
12: Siguro ano, hindi po siya yung seryoso po talaga na theater play. Pero since kaya nga din po kami nag-comedy, very worthy din
11: yes,
12: po kasi talaga.
11: Yes, tama. Pero may passion ba talaga kayo umacting, ganon? Or gusto niyo talaga yung nasa entablado palagi yes. kayo? Ganon gusto niyo?
12: Gusto ko lang sumikat.
11: That is the dream, di ba? Ng mga ABCOM students. Kasi usually, di ba, parang pag ABCOM ka, usually may stereotype na parang etong mga ABCOM students, eh, madaldal, di ba? Lagi nagre-recite. Tama ba?
12: Yes na yes.
11: Pero ako rin, dahil ako ay, well, I can say feeling ko ABCOM student rin ako kasi within that realm rin yung course ko, no? Eh, madaldal talaga ako. And I'm proud of it, di ba? Proud tayo na maging madaldal. Di ba? Intelligence rin yan, intellectual, di ba? Tama naman. Oo. O yan ang mga ka-vibes ah, na kung maraming salamat sa pagtutok dahil eh, sa pagbabalik namin, yun na yung panghuling pagkakataon na makakasama ko tong dalawang to. Nako, nakakaiyak. Para yan na nga, huwag kayong aalis, balik tugtugan muna tayo dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet! Yun!
13: Campus! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
14: Ang lupet. Gutom ka na naman. Ang lupet.

0: calling out aspiring student jocks. It's your time to shine. Mapakwentong college life o study hacks. Get ready.
1: Get ready.
0: Dahil nandito ang official tambayan ng mga Ka-Vibe students. Campus Break.
1: Campus Break.
0: Campus Break.
2: Ang lupet.
3: Ka-Vibes. 92.3 FMR, Fever Music Radio, Ka-Vibes, ang lupets! Nagbabalik ang programa, Campus Break. Siyempre kasama niyo po si DJ Jaja at siyempre kasama ko po ang aking malulubet na student jocks for today na sila.
4: This is SJ Ron.
3: Yun!
4: And SJ Yuki.
3: SJ Ron and SJ Yuki, Bulldogs in the house from NU Laguna! Lupet talaga mga ka-vibes. Ito na po ang huling oras natin nakasama. Ang inatang na lamang na. Nakakaiyak. Ano ba yan? Ang lulubitin yung dalawa. Naku, maraming maraming salamat na sinamahan niyo ako ngayon dahil kung wala kayo, mag-isa lang ako dito. Oo. Diba? Pero, dahil nga doon, diba, gusto ko tanungin sa inyo, musta naman ang experience nyo bilang student jocks dito sa 92.3 FM Radio Manila. Mararekomenda nyo ba ito sa mga ibang, sa mga kabong estudyante ninyo? Yeah. Ayan, sige, musta ang experience ninyo?
4: Super fulfilling po, especially as an AB communication student.
3: Tama.
4: And very welcoming din po yung aura with everyone we interact with here. And super light lang po talaga, hindi po kami kinabahan.
3: Oh, di ba? Parang katuwan lang tayo dito eh. How about you, Yuki?
5: Nung una po na-intimidate ako. Pero like, as time goes by, parang mas naging comfortable po ako dito.
3: Tama, tama. Naku, maraming maraming salamat sa inyong dalawa. Best of luck sa inyong college, di ba? College career, college life.
5: Yes.
3: At syempre, kain-kain niya yan, carry-carry niya yan. Ang lulupitin yung dalawa, fighting, di ba? At ito na nga, para bilang isang closing remarks, kumbaga, no? Gusto ko lang din tanungin sa inyo, na bilang isang AB communication student, anong magiging payo ninyo sa mga kampanyong estudyante or sa mga estudyante na gusto rin tahakin ang kursong AB Com? Anong magiging payo ninyo sa kanila?
4: For me po siguro, if you know at your heart na meron kang at least konting interest po dun sa course, i-push mo na yan. Kasi some people doubt, especially po yung hindi naman talkative, yung mga hindi madadaldal, there will always be a place for you in communication, even if sabihin mong hindi ka sobrang ingay, hindi ka sobrang sociable, like hindi ka extrovert, there will always be a place for you no matter what.
3: Tamang-tama, no? Kasi usually stereotype talaga, dapat madaldal, dapat talkative, hindi yung ganon, di ba mga ka-vibes? Everyone is welcome to take AB Communications. And malay mo, during that journey, no, dun mo maipapalago ang inyong skills sa communication. How about you, Yuki?
5: For me po, trust yourself and do it scared, do it unsure.
3: What?
5: Do it.
3: I love it. Just do it. Tamang-tama. At yun nga mga ka-vibes, so dito po nagtatapos ang programang Campus Break. Again, happy Sabado sa lahat ng mga ka-vibes. Maraming salamat sa mga tumutok sa aming programa alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. At syempre, tuwing Sabado po ulit kami, mga ka-vibes, kasama ko dito ang aking partner si DJ ID, ang inyong Gen Z na G's of Fun at Kwentuhan. At syempre, ang susunod na programa ay ang programang Session. Fashionistas, kasama niyo po yan si DJ Sigel and DJ Kim Cherva. Pero bago tayo umalis, mag-shoutout muna tayo sa mga ka-vibes natin. Shoutout kay Miss Rose! Miss Rose, maraming salamat sa pagtutok sa aming programa. Miss Rose, Miss Ellen, and Miss, and Sir Boy Boy. Ayun. Nako, maraming salamat po. And happy birthday kay Mari Ocampo!
6: Happy birthday!
3: Happy birthday, Mari!
6: Happy birthday!
3: Mari Ocampo, isang reporter po namin dyan para sa Arangkada Balita. Nako, happy birthday sa'yo, maganda!
6: Happy birthday!
3: Kaya may mga ano ba kayo, birthday, gusto niyong batiin? Last shout out para sa mga nakikinig at sumusuporta sa inyo ngayon, your family, your friends.
4: Shout out po sa family ko watching right now and my friends, pati po sa boyfriend ko.
3: Hi!
4: Hi, Clyde!
3: Okay, how about you, Yuki?
5: Shout out po sa mga friends ko din. So, to my ABCD girl.
3: Yun!
5: Yes, yun lang po.
3: Alright! Naku, maraming

0: maraming salamat muli sa inyong dalawa. Once again, ito po ang programang Campus Break. Again, programang nasusunod ay ang Sessionista. Sa baliktugtugan muna tayo dito lang sa 92.3 FMR Fava Music Radio. Ka-vibes ang Lupet!
1: Campus Break!
2: Bagong cellphone niya, oh! Ang Lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: How? 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Tunog Banda.
3: Musikang acoustic
4: o kakaibang indie sound.
5: Tugtugang bago
6: at pangmalakasan.
7: Ka-vibes!
8: Tara na!
9: At makijamming sa
10: Sessionistas.
1: Ang lupet!
11: Ka-vibes!

0: Favorite Music Radio,
1: Ka-Vibes ang Lupit! Ganun talaga, no? On a Saturday,
0: yes.
1: Oras po natin 3:17 ng hapon.
2: Apaka-bilis-bilis nga naman, oh.
1: Apaka na, mabilis pa, diba?
2: Apaka, oh.
1: Kaya naman, Ka-Vibes, i-ready nyo na ang inyong mga eardrums.
2: Mm-hmm.
1: Dahil makakasama nyo na ang makaka-jamming nyo tuwing Saturday.
0: Ang programa ang Sessionistas with Chinitang Chikadora, DJ Kim Churba.
1: And of course, kasama rin ang tropa nyo makulit. Ay, di pala, ang tropa nyo nakakabalik.
2: Hoy, anong makulit? Sino yun?
1: Makulit ka kasi.
2: Hindi ako yun, DJ Kim. Kinakalimutan mo na ako.
1: Ang tropa nyo nakakabaliw kasama, DJ Swat.
0: Yeah. Ayan.
1: Ganun siya eh.
0: Salamat
1: na. Anyways, Zywayz Ka-Vibes. Dahil nga, 3 p.m. to 6 p.m. tayo magkakasakasama sa programang Sessionistas.
2: Oh, ha?
1: Abay, shoutout muna natin lahat ng mga on the road.
2: Oh,
1: nasa on the road ngayon.
2: Ay, naku, shoutout dyan sa mga nakasakay sa UV Express, pati si Kulyang driver.
1: Uy,
2: pati rin dyan sa mga jeepney driver.
1: Correct.
2: Diba?
1: Pati na rin sa mga, ano nyo, sa mga nakaupo sa inyo.
2: Ha? Anong, napakaaga naman para gawin yun.
1: Hindi, nakaupo sa mga upuan.
2: Upuan.
1: Nanireserva.
2: Nanireserva.
1: Correct.
2: Okay.
1: Dahil yung iba eh, nasa restaurant.
2: Tama.
1: Dahil nga, pag Saturday, it's time for day.
2: Pero,
1: nung, ay,
2: pero ano, DJ Kim, wala namang masama if may mga nakaupo sa kanila. Kasi,
1: correct.
2: Siesta time, pahinga-pahinga.
1: Diba? Totoo, magpahinga muna kayo, oh, diba? And of course, sararout na rin sa mga security guards
2: natin. Ayan, siyempre naman, oh.
1: Kahit weekend, talagang for the work sila.
2: For the work, kahit nga minsan, hanggang alas 12 ng madaling araw, hanggang
1: totoo,
2: alas 5 ng umaga, talagang
1: correct.
2: Tatrabaho sila.
1: Totoo.
2: Binabantayan nila yung mga multo.
1: Hindi ka naman galit.
2: Hindi. Mataas lang yung energy ko mga kabayos. Kasi syempre, na-miss ko kayo. At saka na-miss ko si Miss, ano eh, Sari Lerma eh.
1: Totoo ba? Si Sari Lerma ba talaga?
2: Uy.
1: But anyways, Highways Ka-Vibes, isang magandang hapon na Metro and Mega Manila, pati na rin dyan sa 102.3 Baguio,
0: 97.5 Gensan,
1: and 102.3 Bacolod.
2: Namit good.
1: Uy, ano?
2: Namit good.
1: Namit good.
2: Ibig sabihin nun, napakasarap talaga.
1: Bakit napakasarap ng alin?
2: Ng tanghalian natin kanina.
1: Ay, sarap naman. Mm-hmm. Oh.
2: Kasi inasal, chicken inasal yung in-order ko.
1: Wow, ang sarap. Talagang nagmamayabang ka pa dito
2: sarap.
1: Sa mga
2: tapos
1: oras
2: may,
1: na ito.
2: May soup.
1: Oh.
2: Tapos under rice.
1: Oh.
2: Tapos lagay mo ng chicken oil.
1: Oh.
2: Tapos baron mo ng soft drinks.
1: Ako naman, ano ko, dahil pangalan pa lang ng cafe shop. Lonely Old Premier
2: lonely.
1: Coffee Shop. Ayan.
2: Bakit lonely?
1: Hindi ko nga alam, parang sumakto.
2: Anong sumakto?
1: Hindi ko alam. Siyempre ako lang mag-isa kumain kanina.
2: Ang tanong ko, bakit ikaw lang mag-isa?
1: Ganun talaga sa buhay, kailangan mo maging independent.
2: Ah,
1: diba? Kailangan mong masanay na mag-isa ka.
2: Ah,
1: diba? You
2: talaga?
1: Have to find yourself.
2: Ano? Wow. Totoo naman. Para at least kapag nasaktan ka, sanay ka ng ikaw na lang mag-isa ang bumubuo. Habang ikaw ang may iniinom na malamig na beer.
1: Ay, dahil nga napasok mo na ang beer.
2: Ano yan?
1: Hindi, ano pang ginagawa natin? Shot puno na yan?
2: Ayun, shot puno na yan.
1: Kore, kaya naman mga ka-vibes ang ating kakantahin for today.
2: Ano kaya yung kakantahin natin?
1: Ngayon palang natatawa na ako.
2: Bakit?
1: Eh di syempre, yung beer
2: ayun ba?
1: By the Itchy Worms.
2: Ah, ba talaga nga naman
1: correct.
2: Talaga.
1: O, eto na. O, ready ka na ba?
2: Oh, syempre. I was born to be ready.
1: Eh di dahil born to be ready ka, isimulan na agad natin to.
2: Yun! Kaya talaga! 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
2: Ka-Vibes. Ang lupit. Naks! Para sa ito.
0: Nais kong magpakalasin.
1: Parang kulang sa emotion. Ba't may emotion?
0: Dahil wala ka na.
1: Ay, talaga naman!
0: Nakatingin sa salamin at nag-iisa.

0: ano?
1: Ilim.
0: Ano nga ano man ang talaga oh?
1: Yasak po no. Huwag mo sanang limutin.
0: Papalo up ng sisig dito. Papalo up na sisig. Mas may pata oh.
1: Araw na hindi sana naglaho.
0: Papalo up na
1: mga
0: sa place.
1: Mga anak at bahay nating pinaplano. May ganun pala dito?
0: Oo.

0: ang beer na to o ang pag-ibig mo.
1: Grabe, ngayon pa lang iningal na ako.
0: Oo. Oh? Eh kasi damang-dama mo talaga yung kante. Bakit nga ba damang-dama mo, DJ Kim Churma?
1: Damang-dama mo din kasi. Sinasabayan lang kita.
0: Ako rin pala.
1: Oo.
0: Nandadamay ka. Nais kong magpakal...
1: Hindi pa ba sabog sa lagay na yun?
0: Dahil ulat sa ko...
1: Ulat ka?
0: Ulat ako eh. Kahit ano it... Uy, napakadelikado nito ah. Matukan tayo ah. Tambu putso...
1: Yes!
0: Kukuha ko ng beer at ipapakulos sa kaldero't lalanghapin ako ba? Ang puso nito.
1: Ilanghap na nga.
0: Lahat ay aking gagawin upang hindi ko na isipin nag-iisa na ako.
1: Kung chala, ibu

0: Grabe, damandaman mo, DJ Kim, ha?
1: Ang na to, o ang pag-ibig mo.
0: Ano mo, DJ Kim, nagtataka ako sa'yo. Bakit parang...
2: Huwag ka lang magtaka.
0: Hindi, legit, parang iba yung pagkakakanta mo ngayon. Hindi. Meron ka bang binagdadaanan?
2: Wala, masaya ako. Para sa mga ka-vibes natin.
0: Masaya ka.
2: Correct.
0: Pero nakaranas ka rin ba na parang iniwang ka, sinaktang ka?
2: Hindi ako yung iniwan kasi hindi man ako kaiwan-iwan eh. Pero nasaktan ako.
0: Sinaktan ka niya?
2: Na. Giliw ka din ang segue mo ha.

0: iyak.
1: Ang beer na to.
2: One more time.
1: Ang beer na to.
2: And another one more time.
1: Ang beer na to.
0: Ang pag... Wala pa pala.
2: Wait lang. 1, 2, 3, go.
1: Pag-ibig mo.
0: Ladies and gentlemen, DJ Sideshow.
2: And DJ Kim Churba na parang sawi.
0: Hindi naman ako sawi.
2: Ay, hindi ba, hindi ba?
0: Para sa programa.
1: Sessionistas.
0: Magbabalik pa rin po kami kaya naman manatiling nakatutok lang sa 92.3 FMR.
2: Favorite Music Radio,
0: Ka-Vibes ang Lupet. Oras
2: 3:27 na.
3: Ang Lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS
6: 92.3 FMR.
7: Favorite Music Radio,
6: Ka-Vibes
3: ang Lupet!
8: Bagong cellphone niya, oh! Ang Lupet!

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart 2.
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS 92.3 FMR.
9: Favorite music radio.
10: Good vibes.
1: Ang lupet.
11: Bagong cellphone niya oh. Ang lupet.
12: Agbyag kayo aming nga ka-vibes ita Baguio. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumnga kan tumutok iti 102.3 Baguio.
13: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 BB Choice Awards.
14: Woohoo!
13: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
15: You're a winner!
13: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
16: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
17: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Kavibes
1: ang lupet.
0: Isang magandang hapon pa rin sa lahat ng ating mga kavibes all over the world, all over in the Philippines. Oras natin, of course.
1: It's 3:42 na.
0: At syempre, just like what we've promised, abay, di makukumpleto ang jamingan nang wala tayong kasama.
1: Pero syempre namang bisita. Eh, introduce na natin to, DJ.
0: Introduce na natin, of course. Let's all welcome dito sa ating himpilan ang
1: Bed Potato.
2: Kami po ang bandang Bed Potato. Maraming salamat sa 92.3 for inviting us here. This first song ay tribute namin para sa lahat ng mga talentahin dyan, mga nananakit na ang likod. Diba? Tungkol to sa mga awkward questions na laging tinatanong sa atin tuwing mga family reunions o pagka nakikita kayo ng mga dati nyong kaklase. Title nito, Crypto.

Once again, that was Crypto. This next song is a tribute sa aming paboritong place. Di ba pag naliligaw kayo? Pag nakita niyo itong ruta ng jeep na to, sigurado hindi na kayo maliligaw. Title nito ay Cubao.

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
0: Ang lupet!
1: Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes
1: ang lupet!
0: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
2: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
1: Ang lupet.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes. 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: Oras FMR.
4: It's 4:03 na.
1: Ang lupet.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado.
2: Ang chinitang chikanora, DJ Kim Cherba, at ang tropa nyong nakakabaliw kasama,

0: Malupit! Saka maingo, mabait! Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka vibes.
4: Ang lupit!
5: Dandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado.
6: Ang chinit ang chikadora, DJ Kim Cherva. At ang tropa niyong nakakabaliw kasama, DJ Sigel. Sa programang Sessionistas.
4: Ang lupet!
3: Kabay!
4: Ang lupet!
7: Favorite music radio,
4: Ka-Vibes ang Lupit!
8: Isang magandang hapon sa lahat ng mga ka-vibes natin from Metro and Mega Manila.
7: Siyempre dyan sa 102.3 Bacolod,
8: 102.3 Baguio,
7: and 97.5
8: Gensan. And of course, 4:80 na nga po ng ang oras natin, Ka-Vibes. Kasama nyo pa rin ang chinitang chikadara, Kim Churva.
7: At syempre, kasama nyo rin po ang tropa mong nakakabaliw kasama, DJ Sajel.
8: Para sa programang
4: Sessionistas.
8: And of course, kasama rin natin ang ating special guest na kumanta lang naman. Ginunaw din yung mundo natin.
7: Oo,
8: sa kanilang awitin.
7: Ginulay ang mundo.
8: Ginulay? Bakit ginulay?
7: Hindi, para maiba kasi ginulat laging nagagana natin.
8: Ganun pala yun.
7: Tsaka vegan kasi ako eh.
8: Vegan ka?
7: Vegan ako.
8: Eh sila, tanong
7: taga Ilocos ako eh. Ha?
8: Taga Ilocos ka? Eh, ba't yung kanta nila taga Cubao?
7: Kasi crypto. I love potato eh.
8: Kaya naman, let's all welcome again,
4: Bed Potato!
9: Hello mga kabay!
8: You know, kamusta naman kayo?
9: Wala, kinakabahan kami nung una. Akala naman hindi naman mapu-pull off. Mukhang okay naman.
8: Nasaan po yung kaba? Parang hindi namin nararamdaman.
7: Hindi namin na-feel.
8: Opo.
9: Actually, yeah, first radio guesting. So, thank you. Salamat.
7: Maraming salamat din po. It's an honor na makanta yung mga kanta nyo dito sa radio.
8: Pero Bed Potato, bakit po yun yung pangalan ninyo? Ano po, pang-sosyal eh. Diba?
9: Potato, tomato.
8: Is it Tagalog?
9: So, name department to. So, sa history department. Anyway.
7: History department.
9: So, yung banda kasi namin, actually, yung original lineup, medyo nagbago-bago na yung lineup ng banda. Pero, yung one of our former members, siya talaga yung nagsuggest nung name. Dahil gusto kasi namin dati talaga yung mga tapang-tamad na music. Alam mo yung pag nakahiga ka lang, tapos parang chill. Chill vibes. So, parang naisip namin, yung pang-tamad. So parang couch potato. Pero ano yung mas tamad pa sa couch potato? Eh di bed potato. So
8: yun.
9: Kaya siya naging bed potato.
7: Pero ang ganda. Very unique.
8: Ang ganda ha. Kakaiba.
7: Kakaibabe.
8: Correct.
7: At saka ang ganda rin ng vibes ng kanta nila.
8: Uy, totoo.
7: Yun nga, chill.
8: Very ano, kaya relevant.
7: Very relevant. Tsaka very chill.
8: Correct.
7: Kaya nalala ko yung bandang Slap Shack. Ay, hindi pala. Tinalala ko yung bandang The Beatles.
9: Wow, that's a great honor. Thank you very much.
8: Yun ba ang isa sa mga ano nyo?
7: Inspiration.
8: Idolo, inspirations, music.
9: Actually, iba-iba rin kami ng influence. Like, as a trentahin, parang, syempre, yung mga OPM bands like Sugar Free, Eraserheads, which Beatles rin naman yung naging influence before. So, we want to bring back the OPM band vibes that we grew up with.
7: Bloomfields for sure.
9: Oh yeah, definitely.
8: Wow, kaya pala. And gusto natin, syempre, kilalanin muna natin dahil yung mga vibes natin. Di ba, Bed Potato? Pero hindi nila kilala kung sino kayo pala. Nakalimutan natin magpakilala.
7: Tsaka kung anong instruments.
8: Ginagamit ninyo.
9: Okay. So, hello mga ka-vibes. So, para sa mga di pa nakakapakinig sa amin. So, kami ay Bed Potato. So, kami ay alternative rock band na based dito sa Metro Manila. Ako si Orly. I am the bass player and the vocalist.
7: May ganun.
10: Ako naman si Aaron, drummer. Wala rin akong boses. But yeah, drummer and ano ba?
9: Percussion.
10: And driver.
7: Driver? Bakit?
9: Siya lang yung marunong mag-drive sa banda.
7: Kaya naman pala.
8: Kaya pala kung saan kayo pinupunta nito ni Aaron.
7: So yung papuntang Cubao, sir, ikaw nag-drive
8: ikaw nun? Ikaw yun, no?
10: Hindi, sa bus. Nagbubus
7: na lang. Nagbubus na lang kayo.
10: Nagbubus na lang.
7: Tsaka P2P, mabilisan naman.
10: MRT,
7: totoo.
8: Sa bagay, totoo naman. Pero ilang years na ba ang Bed Potato?
9: Okay, so nabuo officially yung banda mga 2022. Ayan, mga ganon. Tapos si Aaron parang pumasok ka sa band 2023, mga ganon. Mm-hmm. So, ayun, almost 4 years na.
7: Almost 4 years.
9: Banda.
7: Ilang kanta naman yung so far na gawa nyo ngayon, sir?
9: Sa ngayon, nasa... walo o siyam? Siyam na ata yung nasa Spotify.
8: Oh. Wow, ang dami.
9: So, yun.
7: So, kailan yung first album?
9: Oh, wow.
7: Ng Bed Porero?
9: So, actually, magandang tanong yan. Kasi, okay, kung okay lang sabihin, so, we're signed artists under DNA Music. Mm. So, yung kinanta namin kanina, Kubaw, is gonna be part of an EP that we will be releasing. With hopefully, within this year. Mm. So, yun.
8: Oh. Abangan natin yan.
7: Abangan natin.
10: Basta naman na. So, magaganda yung mga sulat namin.
9: Yep. We're proud of ourselves.
7: Pag meron na, sir, balik kayo dito para ma-promote yung
9: Definitely.
8: Oh. Diba?
7: Ikaw ba, DJ Kim? Kailan yung release ng EP mo?
8: Ha?
7: Aram ko meron
8: yung EP natin. Sir Romel!
7: Safety producer, iba yun. EP, yung album.
8: Ay, iba ba yun? Tsaka na lang siguro kapag medyo kasi nititraining pa ako.
7: Kailangan ng training, DJ Kim?
8: Oo naman. Siyempre, para mas gumanda pa yung boses natin. Diba? Wow. Pero eto na nga. Mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. Bed Potato. Ngayon, originally, nakita namin kasi sa post, diba? Mm. Tatlo kayo sa group. So, sino naman yung isa niyong bubuo sa inyong band?
9: Oh, wow. So, shout out sa kabanda namin.
7: Oh, shout out.
9: Na nasa kasal ata ngayon. Ayan si Jepoy. Or
8: nasa
9: may,
8: kasal?
9: Yeah. Hindi siya yung ikakasal, pero tutugtog siya sa kasal.
7: Ay, wow.
9: So, yeah. Musician, ano talaga siya? Like a student, ng music student talaga siya.
8: Mm.
9: So, yun. Siya yung pinakamagaling sa amin.
10: Ano siya, bagong band member din namin.
8: Wow! Mas kaka-join lang. No, 20?
10: This year.
8: Ah, this year lang.
7: Bago lang.
8: Bagong-bago lang talaga.
10: Kasi mahirap na magbanda pag 30 ka
7: na. Uy, nako.
10: Kasi no. Priority sa mga
7: lower back. Diba?
9: Health.
10: Mga anak, diba?
7: So, mga anak. Mga iniinom na gamot.
8: Ayun.
7: Gastos yan eh.
9: Oh.
8: Pero syempre, nakakatuwa rin naman. At dahil napaunlakan nyo ang aming imbitasyon, para kayo po ay mapunta dito sa programang Sessionistas.
7: Tama.
8: Pero malalaman natin kung gaano kabilis ang kanilang ang kanilang songwriting skills.
7: Paano, DJ Kim?
8: Syempre, kailangan natin yung pa-challenge natin.
7: Ah, pata. Ito na, bunot challenge na.
8: Bunot challenge na.
7: Ayan na nga, bunot challenge na mga ka-vibes. Abang-abangan natin kung ano nga ba ang word na bubunot ng Bed Potato.
8: Ayan, bunutin nyo na. Bunutin ba ng iba?
9: Ilang words yung kailangan bunutin?
7: Lima.
9: De,
8: isa lang. O isa lima.
7: Ha?
10: Masalik ano ko
8: na. Ayan na. Anako, medyo mahaba yan ha.
7: Ay, isang sentence oh.
8: Ayaw nga.
10: Masalik ko to early.
9: Oh.
10: Mahal ko pa rin ex
8: ko. Oy! Bakit para sa iyo Orly?
7: Anong kwento?
8: Bakit may kwento? Parang may hugot yung.
7: O kwentuhan mo
8: si
7: kami
8: Aaron,
7: Orly. Oh.
8: Orly, kwentuhan mo na kami.
9: Hindi, wala lang 'yun. Naka-move on na po ako. Joke lang.
7: Yeah. Orly,
9: lagi mo na mong di ba?
7: Ano ang nilalaman ng iyong puso sa kasalukuyan? Orly,
9: sa ngayon wala na talaga, pero kung aaminin ko talaga, minsan naalala ko pa rin nakaraan.
7: Gets kita.
9: Kailangan mong tanggapin na wala na talaga.
7: Orly, Orly. No. Paano kung nandyan siya sa harap mo?
8: Uy.
7: Ano ang kaya mong sabihin sa harap niya?
9: Sorry.
8: Para kakata ulit siya. Sorry na.
10: Kailangan sabihin mo sa kanya.
7: Listen to Kubaw.
9: Stream our music.
8: Ayan. At dahil dyan, bibigyan namin kayo ng okay na. Rekta na to.
9: Ay, kailangan kong
7: Time.
8: Time, alright. At di mag-shoutout muna tayo ng mga ka-vibes natin.
7: Tama.
8: Habang iniintay natin si Orly at Aaron na para sa kanilang awiting, mahal ko pa.
7: Ang ex ko. Ang sakit na na.
8: Ang sakit. Pero kasi kapag ganyan talaga, lalo na kapag napunta ka sa, alam mo yon, yung binigay mo ng lahat.
7: Oo.
8: Diba? Yung lahat ng pagmamahal
7: tama.
8: Mo, kumbaga, tiwala mo.
7: Nag-invest ka ng time,
8: correct.
7: Ng effort, ng buong, halos buong pagkatao mo, binigay mo na sa kanya. Pero in the end, hindi ka pala niya priority. Hindi pala ikaw yung mas inuuna niya.
8: Uy.
7: Mas inuuna niya iba bagay. Kaysa sa matalang ako, minigay ko lahat.
8: Alam nyo, wala talagang mali sa duong ito, walang mali sa atin.
7: Tama.
8: Pares tayong may tama.
7: Totoo, no? Biglang nagdadrama out of nowhere.
8: Walang mali. Pares may tama to.
7: Oh. Ano ba namang programa to?
8: Bakit ba kasi kami pinagsama eh?
7: Oh, pares may mga tama. Di ba?
8: Laging always, ano, right.
7: Always right.
8: Correct.
7: Not gonna go left.
8: Yes. Ah?
7: Tama ba yung English ko?
8: Kasi nga, left is kaliwa. Huwag kang mga liwa.
7: Huwag kang kumaliw. Ay,
8: di ba?
7: Bakit?
8: Di ba? May bakit? Mga ganun.
7: Parang pero, iba yung naririnig kong tension then, sa pagkakasabi mo,
8: DJ Kim. Nakikita ko kasi yung ano comment nito ni ano Christian
7: Ay,
8: Guerrero.
7: Ay, iba may usapan.
8: Oo.
7: Ang sabi.
8: Si Christian Guerrero nagpapa-shoutout yung mga nandyan sa ano sa Lonely Cafe. Ayan. Huh? Siguro nag-iisa rin tong mga to. Wow. Hmm. Sina ano? Sina Heart. Wow.
7: Heart.
8: Nag-iisa
7: sino
8: pero
7: si Heart?
8: Heart yung pangalan niya.
7: Pero alam mo, DJ Kim?
8: Oh.
7: May nag-celebrate ng birthday ngayon.
8: Ay, naku, oo nga pala. I-shoutout natin dahil birthday mo!
7: Happy birthday! Happy na, birthday mo pa.
8: Ayan na. O, ayan na. O, kakatahan ka namin. O!
7: Happy, happy birthday.
8: Sa'yo.
7: Sa'yo ang sisig. Sa'yo ang beer.
8: Sa'yo na lahat.
7: O, sa'yo na lahat.
8: Happy, happy. Happy birthday, Mari. Ako si Mari Ocampo.
7: Ako, ha? PRTV natin, correspondent.
8: Correct, PRTV diba? News correspondent.
7: News correspondent.
8: Diba? Ako. Oh.
7: Iconic yung pag narinig mo yung ako. Alam correct. Mo na si Mari Ocampo yun.
8: Yes, kumbaga parang pag iano mo sa kapangalan niya, Mari
7: Aba?
8: Ocampo.
7: Aba, bagay rin kaya sa atin yun. Try mo nga DJ Kim ikaw.
8: Ako, si Kim Churba.
7: Parang may tama lang. Parang pang kay Mari lang. Bigyan na natin kay Mari.
8: Sige, sa'yo na yun, Mari. Hindi na kami makikipagtalo sa'yo, ha?
7: Pero happy birthday, ha, Mari.
8: Happy birthday,
7: wish you all the best and more birthdays
8: correct.
7: To
8: come. Uy, si Asher din pala. Nakikinig.
7: Tsaka si Asher, yung ano? Yung gumanta ng OMG?
8: Oo. OMG ba kinanta
7: Asher, nito? Asher, yung ganon?
8: Si iba yun.
7: Iba ba yun?
8: Si ano to? Asthmatic, oh. Di ba? Naalala ko yung pangalan niya. Shararout, oh. Kay Asthmatic.
7: Ah, yung may ano?
8: Oo, yung may ano?
7: Nebulizer, di ba? Sabi mo nebulizer.
8: Ay, nebulizer
7: hindi naman
8: si
7: nebulizer yun, eh.
8: Eh, sabi niya kasi off air, 'di ba? Ano to eh mag-ano to, magtoothbrush daw siya,
7: oh, 'di ba? Oh, ano 'yun?
8: Nakalimutan ko yung ano tuloy, yung pangalan nun kasi naman ikaw iko no, nung ini-inject mo sa utak ko.
7: Eh nurse kasi ako, kaya
8: pala ini-inject mo. Mukhang okay na nga
7: si. Mukhang ready na.
8: Kasi naangiti na sila. Tigilan niyo na ko ano sinasabi niyo.
7: Binugulo niyo eh.
8: Sige na, pakinggan na natin ang kanilang ba't naka-birthday song pa tayo. Oh, eto na. Pakikinggan na natin ang awitin nila na Mahal ko pa ang ex ko. Ba't di nyo binabanggit? Para bang
10: sorry.
8: Ayaw nyo ba? Para napilitan sila.
7: Eh, ayaw naman talaga. Ex na eh.
8: Correct. O, sige. Let's go!

0: nobody ng ex ko. O, di ba? LSS ako.
1: LSS ka, no? Oh. Ang mahal mo pa.
0: Ang ganda talaga
1: ang
0: nung...
1: Ang ganda, diba?
0: Oo, ang ganda.
1: Di ba? Sabi nga ni Asher eh, mahal mo pa daw ba? Ayan.
2: Lagi mahal.
0: Ay, lagi ah. Dapat ba talagang minamahal ang ex?
2: Or it's part of you.
1: Totoo. Kung sino ka ngayon, malaking bagay ang naging contribution nila sa'yo.
0: Though, naging masakit nga lang yung step na yon. Pero
1: ganun talaga ganun pag nagmahal eh. Di ba? Mm. Masakit, masaya, malungkot, di ba?
0: Parang ikaw ngayon, parang malungkot.
1: Masaya ako. Ah, masaya ka. Okay. Correct. Wow. At syempre, pati na rin yung mga ka-vibes natin. Oh. Kaya naman, paano at saan daw ba kayo mapapakinggan?
0: Ayan.
2: Oh, wow. So, ayan mga ka-vibes, para sa gustong mapakinggan yung music namin. So, kami ay Bed Potato. Makikita nyo kami sa Spotify, YouTube Music, or kung saan kayo nagsistream ng inyong music. At kung gusto nyo kaming mapanood sa mga shows, follow us sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, para makita ninyo yung mga schedule ng aming mga shows.
0: Yung club nyo, sir, yung prod
2: ah, team. Oh, yeah, and of course, yeah, thank you very much. So, gusto rin namin syempre yung i-shout out yung aming mga community. So, we are part of Espacio Independiente, yung network, network kami ng mga independent artists, hindi lang mga musicians. And then, of course, yung New Pinoy Music Collective, marami kaming mga friends na nagbaband din. Ash, si Asher,
0: si Ashmatic,
2: is part of our group. So, mm-hmm. Yan. Shout out sa mga friends namin dyan, kina Migs, kina Ash. Ayan.
3: Yeah, kina... Ang June 11.
2: Oh, yeah,
0: June
2: yeah.
0: 11.
2: Oh. So, saan to?
3: Kami, sa District Brewing Company.
2: Yeah.
1: Wow!
3: We also value the art of brewing beer.
2: Yes.
0: Brewing beer.
3: So, mga locally crafted beers yung...
0: Ah, sakto pala yung kinanta natin kanina, DJ.
1: Correct.
3: Kaya lagi namin kinakanta yung...
1: Ay, totoo.
0: Diba? So, okay na ba kami pumasok
1: pwede
0: doon
1: na
0: sa...
1: Pwede na kami.
2: Welcome
0: to. As water boy, no?
1: Pasahan tayo.
2: Ay, kakanta kayo. Bawal.
0: Sige. Basta may libreng beer dyan.
2: Oh, yan.
3: Madali yan.
2: Shout out sa mga brewers. Sila
0: ayan,
2: Aaron,
0: Pete. Yun, shout out.
3: Sila sa June.
2: Sila Emma, yan, KM, Carl. Yan, yeah. Mga friends namin na nagbubrew ng beer.
1: Wow!
0: Napakasang init pa naman ngayon.
1: Wow, diba? Sakto. Kailangan natin
2: so,
1: yan.
2: So, June 11, kung pwede kayo, punta kayo doon.
0: Ay, pwede. Libre yan eh.
1: Correct. Kaya naman ka-vibes. Ayan, makakasama pa rin naman natin ang Bed Potato maya-maya lang dahil syempre tutuparin natin yung best collab or dream collab nila for today.
0: Ah, syempre, wow. Tayong dalawa yon.
1: Totoo ba yon?
2: Oo naman.
0: Pero... Di namin sila binrief na nung off-air. Ka-vibes.
1: Walang ganun. Totoo to, ha? Totoo to, walang halong pilitan.
3: Wala.
1: Okay, dahil dyan abangan nyo ang
0: tuparin
1: aming collab. Correct. Yes. Maraming salamat, Bed Potato!
0: Yun,
1: and for us naman ni DJ Sigel, magbabalik pa rin po ang programang
0: Sessionistas.
1: Dito lang yan sa 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio, ka-vibes
1: ang lupet. Ang oras,
0: it's 4:34 na.
4: 92.3 FMR. Favorite Music Radio, ka-vibes
0: ang lupet.
4: Sessionistas.
0: Uy! Nakangiti siya. Ang lupet!
4: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards.
0: Woohoo!
4: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back Male Radio DJ of the Year.
5: You're a winner!
4: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year. Panalo natin to mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
6: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado.
4: Ang chinitang chikadora, DJ Kim Cherba. At ang tropa niyong nakakabaliw kasama, DJ Sigel. Sa programang Sessionistas.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado. Ang chinitang chikanora DJ Kim Cherva at ang tropa nyong nakakabaliw kasama DJ

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet
0: Sessionistas
1: Magbabayad ka na? Ang Lupet!
0: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado Ang Chinitang Chikadora DJ Kim Cherva at ang tropa niyong nakakabaliw kasama DJ Sigel sa programang Sessionistas.
2: Ninety 2.3 FMR.
3: Your favorite music radio. Ka-vibes ang lupet.
2: Nagbabalik pa rin po ang programang
3: Sessionistas.
2: Kasama pa rin si DJ Sigel
3: and DJ Kim Turba.
2: Dito lang yan sa 92.3 FMR.
3: Favorite music radio. Ka-vibes.
2: And let's all welcome Day Sun.
3: Ayun. Day Sun.
2: So anong kakantahin niyo para sa amin?
4: So I'll be playing the original title nito, Levitating. Para to sa mga nagre-reminisce sa mga past lovers nila.
3: Oh, yun.
4: Gusto lumutaw. Ayun.
2: Alright. Here we go once again.
3: Day Sun.

0: That song was Cecilia by Daysan. At syempre mga ka-vibes, bibitingin muna namin kayo pansamantala dahil sa ating pagbabalik, mas kikilalanin pa natin ang grupong
1: Daysan.
0: Na dito lang yan sa programang
1: Sessionistas.
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupet.
0: Ang oras,
1: 5:05 na.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado. Ang chinitang chikanora, DJ Kim Cherba. At ang tropa niyong nakakabaliw kasama, DJ

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet
2: Bayad sa check up o bayad sa doktor wala zero balance kami lahat
3: abot sa langit alam ko ba pasalamat
4: basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent.
0: 92.3 FMR
5: Favorite Music Radio
0: Ka Vibes
1: Ang Lupet
6: Dito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado Ang chinitang chikanora DJ Kim Cherva At ang tropa nyong nakakabaliw kasama DJ

0: 93FMR
1: Favorite Music Radio
0: Ka-Vibes ang lupit. Ang oras natin 5:17 ng hapon, you know. At syempre kasama nyo pa rin ang Chinitang Chikadora Kim Chorva.
1: At syempre kasama nyo rin po ang tropa mong nakakabalu kasama, DJ Sigel.
0: And of course, welcome sa programang Sessionistas. At kasama pa rin natin, of course, ang Dayson. Humati muna kayo sa ating Ka-Vibes. Ayan. Here's your camera.
2: Sa mga Ka-Vibes.
1: You know.
2: Maraming salamat sa pag-invita sa amin.
0: Ayun. Parang ang biglang humingin kayo kanina. Oo. Parang mamamauto kanina habang kumakante.
1: Oo.
0: Ngayon, parang naging, hello po, ay nako talaga.
1: Mamaw mag-gitara,
0: mamaw kumanta.
1: Oo.
0: Mahayain pala. Mahayain talaga kayo in person.
2: Depende po sa...
0: Ay, lalabas
1: din ako. Depends upon the weather.
2: kailangan po may unting ala.
0: Kaya pala yung nasa likod nila, shot puno yung nakalagay.
1: Oo nga, shot puno nakasulat. Oh. Ay, baka naman pwede kayo magpakilala isa-isa.
0: Yes.
2: Oh, yes, definitely. My name's Dayson, singer-songwriter, producer ako.
0: Ikaw talaga si Dayson?
2: Yes,
0: pangalan
2: po.
0: Mo is Dayson?
2: Yes po,
0: wow.
2: Dayson.
0: Okay. Mm.
2: Artist name.
0: Okay.
1: Kala ko rin ni Dayson.
0: Akala ko Dayson, wow. Oh. Pinangalanan ka ng nanay mo.
1: Unique, diba?
0: Unique, diba? Oh. May araw, tas araw pa.
1: Oh.
0: Diba? Dayson eh.
1: Mm. Oh. Araw. Oo nga, no? Ang talino mo, no? Kaya ka pala naging DJ.
0: Inag-isip ako mabuti yan. Tama ba ako doon?
2: Na ano po?
0: But Dayson?
1: Oh, bakit Dayson?
2: Actually, ano, galing siya sa real name ko.
0: David
2: San Luis. So,
1: ayun.
2: David San, Dayson.
0: David San Luis. Ang talino ng...
1: Di ba?
0: Talino mo dun, ha?
1: Pag kumbaga, pag ako, Saidan.
0: Oh.
1: Sigel tsaka Dan eh.
0: Aba, gumaganon diba? Ka pala.
1: Ha? Ikaw, meron ka entry?
0: Dan An. Ganon.
1: Dan
0: kasi
1: An.
0: Daniel An eh. Ikaw?
3: Ako, Alan.
0: Alan.
3: Alan.
0: Yeah.
3: Alan dito.
0: Wow! Alan doon. Jarrett!
1: No. So, pangalan nyo as a band, Dayson din?
2: Dayson.
0: Okay lang naman sa inyo.
3: Na. Basically, nagpa-play lang din po ako sa kanya.
2: Oh,
1: I see.
2: And, and also, since may, may solo project rin si Alan. Mm. So, like, salitan kami sa mga projects namin.
0: Wow! So, pero, balita ko apat sila, diba? Sa member ng Dayson.
2: Yes, apat kami.
0: So, sino naman yung dalawa?
1: Shoutout nyo.
0: Shoutout
2: sa labas. Ayan, si Zach. Siya po yung bassist. Si Albert, gitarista namin. Sila rin po yung kasama sa Dayson.
0: Ba't ayaw ninyo pumasok para makita naman kayo dito sa
1: ating balita ko, you're looking for ka,
0: ha?
2: Looking for, actually, wala pa ko yung permanent na drummer.
1: Mm.
2: And kung meron man nakikinig ngayon, baka naman, contact nyo lang ako, Dayson.music.
1: Paano ka ba namimili ng napanggit mo, ikaw yung nag-assemble kumbaga ng team. Ano bang standards mo?
3: Magaling.
2: Besides that.
1: So magaling ka, Allen.
0: Magaling.
1: Which is magaling talaga.
0: Oo.
2: Humble ngayon si Allen. I like that. Pero tsaka in terms of sa drummer, dapat on time 'yun talaga. In tempo yung drummer.
1: On time. On time din sa practice.
0: Syempre. Ay, di pa dyan. Late eh.
1: Ikaw, as a leader, sino ba sa member mo yung parang laging late? Yung matigas ayan, ulo, pasaway.
2: Ayaw ko na maglaglag ng pangalan. Pero,
0: pero katabi mo ba yan?
2: Minsan.
1: Ay,
0: kabukingan na nga. Diba? Correct. Ayan.
1: Ito na.
0: Papasok na ba yung dalawang miembro dito? Mukhang ano ba? Ayaw nyo ba magpakita?
1: Ayaw. Ito na. Hiya.
2: Sila naka-makeup.
1: Ano ka pa-makeup
0: pa? Wow naman. Pero ito na nga. Kailan nabuo ang Dayson?
2: Well, originally kasi, recording project lang talaga siya sa bedroom ko. Mm-hmm. Like 2016.
1: Oh.
2: And eventually, naging banda rin siya.
0: Aha.
2: Noong 2020. So, yun po. Doon po naging active 2022 onwards.
0: Wow! Yes, 2022. Siguro mga after pandemic to, no?
2: Yes, after pandemic.
0: And ikaw, sino ang una mong kumbaga na-cast sa grupa yan? Toro may casting.
2: I think yung longest na matagal ko nang naging kabanda, si Albert.
0: Albert.
2: Albert. Since kasi college mate ko siya sa conservatory, sa music college. Mm-hmm. Kasama ko siya sa pagbabanda.
1: Mm-hmm.
2: So si Albert. And then it came to the point na si Allen na recruit ko din doon. That was like 2023.
0: Okay.
2: Ayun po. Ayun, double mic. Sige, masaya yan.
1: Oo, dalawang mic. Ito na rin, ito na rin.
0: Ayan, yan. At ito ba yan? Ito ba yan? Oh, ito, ito. Tama, yan. Oh, ito, ito. Ah, ayan. Perfect.
2: Dito lang ako.
1: Ayan.
0: Yan!
1: Eh, ngayon, eh, nabuo na yung banda nyo. Eh, saan naman kayo madalas nagigig? Ano yung mga pinagkakabalaan nyo ngayon?
2: Well, right now, I guess in terms of ano yung pag-release ng music, yung bagong single release sa June 6.
0: Uy, malapit na.
2: Yes po.
0: Ilang araw na lang.
2: And also, may music video din na lalabas within June. Ayun
0: wow.
2: po. And, ano rin, sa June 11, meron ding gig kami. June 11.
0: Saan yan?
2: To be confirmed pa. To be confirmed pa yung venue.
1: Aba, parang biglaan ha. Parang nagkaturuan kayo ng ni Bed Potato ha.
2: Ayun nga, ayun nga.
1: O, di ba mga ka-vibes ha? Nabubuo talaga ang network dito sa Sessionistas. Kita nyo, yung dalawang banda kanina, nagka-invitean sa isang gig.
0: Correct, oo nga no.
1: Yung Bed Potato, in-invite pala si... Yung
0: ah, in-invite din kayo.
2: Yes po.
0: In-invite nyo rin sila.
2: Sa...
0: Sa dating yung ano sa June.
1: Oh, hindi sa June 11 may, ay, ano, may ganap daw.
0: Ah, may release. Ganap din kayo.
2: Parang
0: oh, okay.
2: ano, online release lang po 'yun, online release.
0: Wow.
1: Nabanggit mo rin kanina, Deja, na nag-po-produce ka rin sa ibang artist.
2: Ah, yes po. So nagpo-produce din ako sa mga ibang artist. One of them like mga ibang like sila Mariel Pamintuan.
0: Wow,
2: mga, ano,
1: nag-guest na siya dito.
0: Si Mariel.
2: Oh. Yes po, I produced one of her songs. Tapos meron din mga iba't ibang mga indie, up and coming indie artists. Sinusupport ko rin sa mga ganun. So if ever na gusto mag ano, produce mga ganitong type of ano indie ganun kaneme. Message lang ako.
0: Ayun.
1: Tumatanong lang kita, saan ka mas nag-e-enjoy? Sa pag-perform o kapag ikaw yung nagpo-produce ng kanta?
2: Equal siya, ano eh. Sorry, kung depende kung ka-vibe ko yung ano, yung
1: ka-vibe?
2: Genre.
1: Ah, ka-vibes
2: kung,
1: siya.
0: Ka-vibes to.
2: Ka-vibes
0: legit.
2: Ko.
1: Kung ka-vibes mo yung artist.
2: Ka-vibes yung artist, ka-vibes yung music. Di ma-ere.
0: Meron ka bang na-produce na kanta na, alam mo yun, nasa weird moment ka? Or like, diba, nasa gitna ng daan, ganyan, nagmamaneho, or kaya nasa biyahe, or nasa CR ka lang, nasa kusina, nasa kitchen, ano ba? Meron ka bang kantang like, nabuo?
2: Oo, nung ano, tag mo dito. Well, pag ano, pag malayo ko sa bahay, like nasa beach ako. Doon ko na sulat yung first single release ko sa Spotify.
0: Anong kanta ito?
2: Pahinga. Yan yung title niya.
0: Ah, kasi nagpapahinga ka sa beach.
2: Yes.
1: Kapahinga. Tapos pagod ka sa buhay. Dahil yung mga pinagdadaanan.
0: Ang sarap kaya mag-nature tripping talaga. Di ba? Dahil mong marirealize sa mundo.
2: Kaya ano, doon ko siya na, ano, doon siya nabuo. Nung nag-ano ako, nag-La Union.
0: Yun. Wow, La Union. Shoutout din sa mga nasa LU. Napapakinggan din tayo dyan.
1: Maabot tayo dyan.
0: Oo, correct. Pero dito natin kumbaga, matetesting.
1: Ano yan?
0: Ganon kabilis.
1: Aba.
0: Dahil tinanong kita, di ba kanina, weirdest, ano mo, kumbaga, weirdest way
1: moment,
0: moment mo na nakapag-produce ka ng kata, ngayon may bubunutin ka sa amin.
1: Ayan na nga, ito na nga, naririnig ito mga ka-vibes ang bunot challenge.
0: Bunot challenge! Bunutin mo na, babunutin mo.
1: Uy, okay, manggigil.
2: Bunutin, ang ngipin.
1: Ay, wag.
0: Uy.
1: Ah, sige nga. Ayan na.
0: Anong word yan or sentence ba yan? Mukhang mahaba to ah.
1: Ang paragraph yan.
0: Ang paragraph yan ah. Ay, di naman.
2: Crush na crush kita.
1: Aba?
0: Crush na crush kita?
2: Kanta ba to ni Christina Panera? Ay, hindi pala.
1: Iba. Sa'yo yan.
0: Ikaw yan. Ikaw magpo-produce niyan gayon din. Gusto mo pa ba ng time?
2: Pwede or
0: mag-uusap muna
1: laban
0: kayo?
1: Na gado, laban
0: ka na. Ano ba? Lalaban na ba kayo? O ano? Kailangan niyo pa ng time?
2: Ano ba? May choice naman eh. Sige, pwede ngayon.
1: Oo ba?
0: Pwede na yon.
1: Palag na.
0: Palag ka na. Aba, ikasam mo na yan.
1: Ikasam mo na yan.
0: Kaya naman ka-vibes. Pakinggan natin. Crush na crush kita.
1: Kita.
0: Ayan. Bye, Jason!
4: Sistas!

0: sandali mo. Para namang di on the spot yun, Dejan.
1: Ang ganda.
0: Oo, ha? Paano ka ba gumubuo ng mga kanta? Inuuna mo ba yung lyrics o yung melody?
2: Usually yung ano, yung melody talaga.
0: Melody?
2: Oo. Tsaka since ano naman, familiar na rin ako sa mga trip ko na music. Ah. Ayun, parang okay.
1: At tsaka nagkatingin lang na kayo, no?
0: Oo. Oh.
1: Diba? Ano to? Nagkatingin lang. Meron pa kayong powers na.
3: Telepathy.
1: Oo, ano, parang eto, ano, makakutok.
0: May nabuo agad na kanta, yun, no?
1: Amin, no? Ang bilis nyo, in all fairness. O dahil dyan, saan ba daw kayo mapapakinggan at ifa-follow ng ating mga ka-vibes?
2: Ayun po, for Dayson po, just follow us sa ano socials namin, daysun.music, daysun dot music. That's in Instagram, TikTok, meron din sa YouTube, yun those, and you can follow us on Spotify. May lalabas na single June 6, Levitating.
1: Wow. Mm-hmm.
2: Yes.
1: Parang Dua Lipa lang yun.
0: At saka pwedeng ma-promote yung mga kanta nyo sa ano, ha?
1: Yes.
0: Sa Banana Crew Daily Captain Countdown, para lagi siyang mapiplay everyday.
1: Totoo.
0: Kailangan lang siyang i-comment sa comment section.
1: Yes, mamaya mas balikan pa natin yan. When it comes sa paano ba sila boboto, para iboto ang awitin ng Dayson and of course kanina ang guest natin,
0: Bed Potato
1: of course. And of course sa mga ka-vibes natin, abang-abang lang kayo dyan para sa ating sessionista sa mag, ha? Kung sino ang magwawagi.
0: Ay, naku naman talaga.
1: May nakikita nga na ba as of this moment?
0: Meron na syempre, pero mamaya ako babanggitin yan.
1: Correct, mamaya natin pagpilian ng maigi yan.
0: Mm-hmm.
1: And of course sa mga ka-vibes natin, muli, makakasama pa rin naman natin sa ating pagbabalik dahil tuto pa rin namin ang inyong
0: dream collab.
1: Dream collab.
0: Oh.
1: Parang wala siyang idea.
0: Oo,
1: wala silang idea.
0: Kami ba yung
1: parang
0: dream collab?
1: Parang si Ellen, naka lang.
0: Oh, yung Bed Potato kanina, sabi, kami daw yung dream collab nila.
1: Oh.
0: Kayo rin ba?
1: Kayo rin ba?
0: Yes. Oh, di ba? Hindi namin pinilit yun, ka-vibes. Ha? Umuho lang sila.
1: Umuho diba? Na sila, ha?
0: Pati yung Bed Potato.
1: Correct.
0: Daw, eh.
1: Kaya naman, ka-vibes, sa ating pagbabalik, aban, matutuloy na ang jamming namin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naman, huwag ka nang alis, magbabalik pa rin ang programang
0: Sessionistas.
1: Kasama pa rin ang tropa niyong nakakabaliw. Kasama! DJ Saito.
0: Gigil na gigil, ha? Siyempre, kasama nyo rin po ang chinitang Chigadora, DJ Kim Churba.
1: Of course, dito lang yan sa 92.3
0: FMR. Favorite Music Radio, Ka-Vibes, Ang Lupet.
1: Ang Lupet!
4: Ang Lupet! 92.3 FMR.
5: FMR.
4: Favorite Music Radio. Ka-Vibes.
5: Ang Lupet!
6: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, alam ko ba, pasalamat.
7: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: 92.3 FMR.
8: Favorite Music Radio.
4: Ka-Vibes.
5: Ang Lupet!
9: Lax, pawis na pawis, ha? Ang Lupet!
4: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-Vibes!
5: Ang Lupet!
4: Sessionistas! 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-Vibes!
5: Ang Lupet!
4: Sessionistas!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Ganito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado. Ang chinitang chikanora, DJ Kim Cherva, at ang tropa nyong nakakabaliw kasama,

0: Ito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado. Ang Chinitang Chikadora, DJ Kim Cherva, at ang tropa niyong nakakabaliw kasama, DJ Sigel, sa programang Sessionistas.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: Sessionistas!

0: favorite music radio,
1: Kabibes ang lupit! Grabe, ang lulupit ninyo, Kabibes! Lalo ka na!
0: Lalo ka nang nakikinig sa amin ngayon. Correct. Habang nasa sasakyan kayo sa UV Express, sa Jeep, sa MRT. Lahat!
1: Uy, yung iba dyan, bagong gising lang eh.
0: Oo, syempre. Alas 6 eh.
1: Sabagay, nag-enjoy.
0: Magpe-prepare na yan for dinner.
1: Aba, totoo.
0: May iba dyan, magpe-prepare pang club mamaya.
1: Ayun, yung sinasabi natin. Kumbaga kagigising lang dahil nga galing nag-Friday night kagabi.
0: Friday night. Tapos mamaya ulit.
1: Oo.
0: Saturday night.
1: Saturday night. Syempre, pag Sunday, wala nang...
0: Kay Lord
1: back to... Ano kay Lord na yan?
0: Hindi, syempre, oras na yan para ano, di ba? Magpasalamat, magpahinga.
1: Yes, totoo. At syempre, oras naman yan para sa family.
0: Tama.
1: Sa inyong mga loved ones.
0: Tama.
1: At kung ikaw naman ka, Vibes, ngayon, eh, wala ka pa rin ginagawa, eh, di samahan nyo muna kami mag-jamingan.
0: Ayan.
1: Dahil kasama pa rin natin, of course, ang...
0: Bed Potato and Jason. Oh, ha? Oh,
1: ay, paano yung kaway?
0: Ay, beauty queen, ha?
1: Ay, kasama na natin yung ano, bumubuo ng miyembrong Daysan.
0: Oo. Oh.
1: O, diba? O, sige, bibigyan namin kayo ng chance to, you know, introduce yourselves.
0: Oh,
1: ayan. Taray, parang tayo nasa classroom. Class, can you please
0: voice introduce yourself? Voice at the back, voice at the back. Ano, what are you doing there?
2: I'm Albert.
1: You're Albert, yes. Ikaw yung unang ano, yes, na-cast sa Daysan. Yes. Okay, sunod.
3: Zachary. This is Zach.
1: Zachary. Wow, ba? Ang ganda ng pangalan.
0: Basis.
1: Zachary.
3: Basis.
1: You're the basis and I'm the bass.
0: Super bass. Ah, super bass.
1: Ah, ganon. Siyempre mga ka-vimes, again na, dahil nabanggit natin, pwedeng-pwede nyo pong iboto ang awitin ng Daysan at ng
0: bed potato sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown.
1: Magiging bisaya pa nga ni bed potato nga ni.
0: Noon sa Mangkaoy.
1: Noon sa Manday. Oh, ayan dahil
0: dyan. Wajod kay Claro.
1: Wapakels. dahil dyan, ikaw mauna dahil hawak mo na ang mikropono.
0: Oh.
1: Hawak mo na ang mic.
0: Oo. Oh, plug na.
1: Plug nyo na ang sarili ninyo.
0: Ang band.
1: Ang band
4: okay.
1: Nyo.
4: Plug pala. Okay. So, hello. Again, we are Bed Potato. So, if you wanna listen to our music, you can stream it sa lahat ng favorite streaming platforms nyo. Spotify, YouTube Music,
1: so,
4: Apple
1: favorite.
4: Music. Yeah. And of course, follow us sa socials namin, sa FB, IG, TikTok. Ayan.
3: Hello, Daysan here. You could listen to our music, our first single release on Spotify, all platforms. Tas follow nyo kami, IG, TikTok, YouTube, daysun.music, Daysun.
1: Ayun. And of course, pwedeng iboto sa Top 10 Daily
0: Banana
1: Countdown.
0: Crew Daily Top 10 Countdown. Mga kapibes, i-comment nyo lang po ang title ng kanilang mga kinanta.
1: Correct. And syempre, yung singer, band name. Yung artist. Oh. For example, Crypto Bed Potato.
0: Ayan.
1: Or Crypto by Bed Potato. Oh, or Cecilia. By Daysan. Ganon.
0: Pero nalulupitan ako sa jacket ni Allen, ha?
1: Oy,
0: may radyo dito na logo eh. Oh.
1: Ay, oo nga, no. Oh, di ba? Prepared.
0: Todo support sa radyo yan eh.
1: Yan ba talagang naging...
5: Sponsored.
1: Yan ba yung ano, OOTD mo talaga dahil pupunta kayo sa radio?
5: Yes.
1: Wow! Pinagandaan!
3: Wardrobe by Daysan.
0: Wardrobe.
1: Dahil nagkakatuwaan na tayo, dahil tutuparin na natin ang dream collab

0: rin naman ganun tayo kabait, DJ Kim.
1: Correct. Diba? Parang tumatawa kayo.
0: Oo nga. Parang napipilitan kayo.
1: Oh, boys at the back, parang
2: excited lang kasi dream talaga namin to.
0: Yun. Yun pala yun.
3: Correct. Simula nung baby pa kami.
0: Wow.
1: Wow. Naiya kami.
0: Teka. Parang yung kanta nyo kanina, pang lower back finger.
1: Oh, siya. Dahil dyan, no? Dahil nagkakatuwa na. Oh, yan. Iaawitin natin ang
0: With a smile by Ehez. Lift your head.

0: Bed Potato
1: and Daysan. Nakasama natin para sa programang
0: Sessionistas.
1: At syempre, next Saturday ulit para sa ating another jammingan. Mm-hmm. Dito lang sa 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio, Ka-Vibes
1: ang Lupet. Susunod na ang programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
1: Kasama si DJ Pogi Alcacid. Ang oras...
0: 5:54 na. DJ Kim, uwi na ako eh.
1: Uwi ka na.
0: Siyempre, may kadita tayo eh.
1: Dahil dyan, oras ulit.
0: Ang oras natin ay 5:54 na, mga ka-vibes.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet.
2: Kabay.
3: Hoy mga ka-vibes! Hello, hello, hello! Magandang gabi po sa lahat at syempre nagbabalik po ang ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo!
3: Syempre kasama niyo ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo. Pangalan po DJ Pogi Alcacid, ang inyong lingkod sa likod, harap at tagiliran ng inyong mga mikropono. Syempre makasama niyo ako hanggang alas 10 ng gabi ngayong araw ng May 30. May 30? Ah, May 30 nga! Kala ko nga, walang 31. May 31 ba? Parang meron. Tama. Check ko yung calendar ko kung tama ba yung pagkakat. Ayun, meron nga, may May 31. So bukas, ang pinakahuling araw ng Mayo. Grabe, June na agad. June na! Anyway mga ka-vibes, soundtrack ng buhay mo, syempre ang inyong programa kung saan kayo ang bida sa inyong mga favorite 70s, 80s at 90s na mga tutuga at kung ano man yung mga sabihin natin kanta na swak dyan sa naramdaman nyo kahit bago yan. So na, pabigyan na natin kahit konti lang pero wag naman masyado dun sa mga ano, sa mga bago-bago. Yung mga ano lang, mga recurrents, ganun. Anyway mga ka-vice, palikin tumawag 0954-406-1967. Syempre na rin mag-text 0927-384-8639 at syempre mag-comment din sa ating official Facebook fanpage. Yan po ang 92.3 FM Radio Manila. Mag-comment mamaya, babasahin ko ang inyong mga pabate at mga request. Syempre, uy nga pala! Batiin na natin agad, happy, happy wedding! Yun o, kinasal na si ate, no? Kaya wala siya ngayon dito. Yun o, nagkatuluyan din, di ba? Akalain mo yun, kinasal. Nakita kita dun ah. Nakita kita dun, Mark ah. Ang ginagawa mo dun? Kinasal ka rin ba? Parang ang po-formal nyo sa kasal. Parang hindi kayo yung mga nakikita ko araw-araw. Ang gagwapo nyo ah. Fairness. O, sige na nga. 6:25 na po ng gabi at syempre ito ang inyong programa, nakasama nyo hanggang alas 10. Ito ang soundtrack ng buhay mo, dito lamang yan sa 92.3 FM Radio Kabibes. Ulitin natin, 92.3 FMR Favorite Music Radio Kabibes, ang lupit.
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kabibes,
1: ang lupit.
0: Soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Hi mga ka-vibes! Oras natin ngayon, 6:51 na po ng gabi. At syempre sa mga kabukas pa na kailang mga radyo, yung makaka-tune in pa lang. Hello po sa inyong lahat at syempre ito po ang programang soundtrack ng buhay mo kung saan ikaw ang bida mga ka-vibes sa inyong mga requested songs magmula 70s, 80s, 90s at sa kung ano paman ang hinihingi o ang hinihiling ng inyong mga puso at syempre kung ano man yung mga tugtog talaga. Alam yun? May kirot. May haplos. Kaya i-request mo na yan. Pwede kang tumawag 0954-406-1967. Pwede ka rin mag-text 0927-384-8639. Mga ka-vibes, nga pala dahil ngayon ay Sabado, aba, kamusta naman po ba ang inyong mga Monday hanggang Friday? Kamusta yung last week nyo? Naging productive naman ba? Marami bang mga success? Marami ba tayong mga kailangan bawiin? Alam mo ganito yan eh. Pag may mga bagay na hindi ka nagawa, hindi natin nung Thursday. Medyo hindi maganda yung Thursday mo, di ba? Medyo hindi mo alam kung saan napunta. Bawi ka ng Monday. Maging positive lang lagi. I-take note mo. Medyo alanganin ako nung Friday ah. Medyo hindi ko gusto yung nangyari nung Tuesday. Yun. Kaya kada linggo sa palinggong darating at pero kang tawag natin eh time out pag Saturday, Sunday, di ba? Walang trabaho, madalas. And naiisip mo kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin para maging better ka, di ba? Oo nga! Sabi ko sa inyo. O di ba ako nga, oh? Iniisip ko kung ano yung mga pagkakamali ko last week. Na dapat hindi na maulit. Sabi nga nila, wala namang point kung magiging perfect ka, pero mas maganda yung magiging better ka every time na may ginagawa ka. Lalo pag passion mo, di ba? Mga bandarista, mga gitarista, gaya nung kanina sa Sessionistas, kasama natin DJ Kim Trevad, si
1: Ang Lupet!
2: DJ Sigel. At ano mga banda, di ba? Anong point? Kumbaga yung mga banda na yan, di ba? Nag-i-start yan, di nakikilala, di ba? May mga bagay na ginagawa lang sila. Kumbaga matagal yung proseso bago ka makilala, di ba? So, dapat push lang ng push. Dapat mas maging maganda yung gagawin mo. Kumbaga parang, hindi pa ako okay dun sa ginawa ko last time. Dapat next time that mas malupit ako. Ganun! Ay mga ka-vice, may gusto bang tumawag? May gusto bang kumausap sa akin? Sige na, kausapin nyo na ako. Ayaw na ako kausapin eh. Pero kita mamag 0954-406-1967. At ito may mga ka-vibes tayo nakikinig sa ating programa. Yan po sila Felix Valdez at sila Coats Everyday. Yan, rumi-request ng kantang Like a Rose ng A1. A1 ko sa'yo. You treat me like a rose. Alright, ito meron tayong caller. Sige, ipasok natin yan sa ating ere. Hello? Hello?
3: Hello po.
2: Hello po, sino to?
3: Si Arvs ng Taguig.
2: Arvs ng Taguig? First time yes. Mo bang tumawag dito, Arvs?
3: First time tumawag sa programa nyo.
2: Yun, no? Saan ka sa Taguig, Arvs?
3: Kalsada.
2: Saan pa, sorry?
3: Barangay Kalsada.
2: Barangay Kalsada. You know, baka may mga gusto kang batiin dyan, Arvs. Go na.
3: Ano ba?
2: Sige, bati ka na.
3: Ay, bati ko. Binabati ko muna yung nasa mga kasama ko sa BGC Bus, sa Philippine Angkas Riders Club, at hindi magpapahuli yung FMR Squad na pinamumunuan ni na Lawrence Rispor, Sari Lerma, Jan Vincent Sagrado, at sa lahat ng mga members ng FMR Squad.
2: Yun lang?
3: Wala kasi akong kodi ko eh, kaya hindi ko masyado kabisado.
2: Pero at least binati mo pa rin. Di ba? Yun ang mas importante. Ay nga pala, Arvs, dahil tumawag ka ngayon, mananalo ka syempre ng instant request. Ano ang iyong request for this night?
3: Ang request ko ngayon ay Love Will Keep Us Alive by Eagles.
2: Ah, okay. Love Will Keep Us Alive. Yun ba yun?
3: Yes.
2: Hanapin ko. Meron ba ako nandito? Yun, meron! Nakalaki mo! Sige, i-play ko to para sa'yo. Okay?
3: Okay.
2: Alright, maraming salamat sa iyo, R, sa pagtawag.
3: Big thank you po, DJ Pogi Alcasi.
2: Walang problema, thank you so much. Mga kababis, si Arvs ng Taguig and rumi-request ng kantang Eagles, Love Will Keep Us Alive. Kalahin mo yun. May mga ganyan kayong mga trip ngayong gabi. Ha? But anyway, sasakyan natin yan. At syempre mga kababis, hindi kayong tumawag pa rin 0954-406-1967. Mamaya, babalikan natin ang inyong mga request. Syempre dito lamang yan sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Dito lamang yan syempre sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang Lupit. Oras natin, 6:57.
0: Sa Soundtrack ng Buhay Mo! Buhay Mo!
4: Bida-bida ka na naman! Ang Lupit!

0: 93 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet.
2: Ahoy
3: mga ka-vibes! Oras natin ngayon, 7:24 PM na. Welcome po sa pangalawang oras ng ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
3: Mga ka-vibes, syempre kasama nyo DJ Pogi Alcacid. Uy, baka naman magsaing na ikaw, ha? Saing na. Anong oras na, oh? Mamaya, hindi tayo nag-aasikasa dyan. Yung mga nasa tindahan din, check nyo na, baka mamaya kulang na yung yelo sa rep. At may biglang bumili ngayong mainit ang panahon. Nako, ako, nung nakaraan, parang dalawang beses ako galing tindahan para bumili lang ng yelo. Sobrang init eh. Maganda niyan ko talagang kayo eh. Nakakapag-prepare ng tubig. O kaya ako medyo nakaka-LL na. Alam niyo yung LL? Nakakaluwag-luwag na. You know? Naka-soft drinks na, naka-juice. Di ba? Ang sarap naman ng ganyan. So, mas maganda yun mga ka-vibes kung talagang malamig na malamig ang inyong mga inumin. Stay hydrated, ha? Ngayong mainit ang panahon at syempre kahit gabi nga. Yung isang araw nga, nagreklamo ako mga ka-vibes. Kahit alas 8, alas 9, napaka-init pa rin ako. Nakailang ligo ka na ba? Ako, yung isang araw, naka-apat ako. Hindi ka seryoso, hindi ako umu-OA ha. Pang-apat na naligo ko nung nakaraan na araw. Simula nung umaga, bago magtanghali, hapon naligo ulit ako. Tapos bago matulog, naligo ulit ako. Ang sayang sa sabon. Anyway, uy, ito may mga pabati tayo sa ating programa. Hello nga pala kay Ate Mary Dulay. Magandang gabi sa'yo ate. At saka si Sari Lerma naman. Nag-request sa kantang Boy by Timmy Cruz or Breathe Easy by Blue. Yan, hanapin ko yan ate ha. Kung meron, i-play ko na yan para sa'yo. Si Ate Elta sa Herrera naman. Nag-request sa kantang Bluer Than Blue. Bluer Than Blue. At saka si Joy Damaso. Hello po, magandang gabi sa inyo. Si Coach Everyday, ayan yung A1 mo na request. Nakalinya na yan ha, antay-antay lang tayo. At saka si Felix Valdez din, nag-request ng kantang Everyday I Love You ng Boyzone. Ayan, mapabati din para sa lahat ng mga FMR squad members, officers, and FMR DJs. At happy birthday pala sa PRTV News correspondent na si Mario Campo. Enjoy your special day. Birthday ni Ate Mari? Seryosa ba? Ate Mari, happy birthday! Pansit ka naman. Yun naman pala. Hello po. At saka si John Vincent Sagrado. Nag-request ng kantang Hard Habit to Break by Chicago. At si Randy Santinas din ay nakikinig sa ating programa. Walang problema. Ay, Ate Mary, na-play ko na po yung Destiny ni Jim Brickman kanina. Sana naabutan mo, ha? Kung hindi mo naabutan, request ka ng iba naman para sakto sa iyong pag-tune in sa ating programa. Mga ka-vibes, syempre kasama nyo DJ Pogi Alcacid, nagpapatugtog ng inyong mga favorites. Magmula sa 70s, 80s, 90s at kung anumang nararamdaman nyo ngayong araw na ito. Sakto natin yan sa mga tugtugin na talagang swak sa kung ano yung feels ngayong araw ng Sabado. Mga ka-vibes, 7:27, dito lamang yan syempre sa ating station favorite. Achi! Sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupit.
0: Soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Busog na busog ka. Ang lupit.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Sa soundtrack ng buhay mo.
4: Buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang lupet!
2: Kavibes!
1: Ahoy! Ahoy! Ahoy! Mga kavibes, kasama niya DJ Foggy Alcacid para sa programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
1: Sorry na, medyo busy ako rito. Puro ako videos ng aso. Hindi ko alam kung bakit. Ay, para sa mga fur parents pa natin dyan, ha? Mga mama and papa na may mga alagang hayop, aso, pusa, ibon, ano pa ba yung mga inaalagaan? Baby, ganyan. Pero yung edad ng baby, 32, 28, ganyan. Sana all. Anyway, mga ka-vibes, syempre kasama niyo ako hanggang alas G's ng gabi. Kamusta naman kayo? Kumakain na ba ng dinner or hindi pa? Yung iba dyan, no? Nagluluto pa lang. Pero it doesn't matter, mga ka-vibes. As long na nag-enjoy kayo at excited kayo na kumain kasama ang inyong mga minamahal sa buhay, eh talagang perfect na perfect yung dinner na yan. So, kaya kain na nakain, ha? Chichi! Ano to? Pwede kayo tumawag 0954-406-1967. At nga pala, batiin din natin, no? Yung mga ka-vibes natin na andyan po sa Taguig. Ayan. Sila Joel at saka si Marcy nakikinig ngayon. Kasama ang kanilang pamilya dyan sa kanilang sari-sari store. Ayun, no? Pabili nga po ng yellow. Yellow pa rin talaga yung bibilihin. Para mga nakaraang araw, puro yellow yung binibili ko. Sa isang ano, yung pampasarap, yung kulay yellow. Parati nagluluto eh, no? Ay nga, wala, batiin din natin to. Isa sa mga barkada natin na matagal na at ngayon lang nakapakinig ng ating programa. Oh, nakabalik na ako sa Radyo Pops. Palain mo yun. Say what's up to our Sir Arnel. Sir Arnel, magandang gabi po. Sino sir eh, no? Ay, dapat ba, ma'am? sorry. Ma'am Arnel, nag-request ng kantang The Day You Said Goodnight by Hale, you know. The day you said goodnight. Thank you po, maraming salamat sa pag-message. Oh, na-miss ko din kayo. Kala nyo ha, parati kayong ganyan. At saka si Ate Edith nga pala. Ate, tatawag ka ba? Kung hindi pa, mamaya tawag ka. Pero yung request mo na kanta na sa aking pag-iisa, ipi-play ko na yan para sa'yo. Don't worry ha! Kaya ikaw mga ka-vibes, kung meron kang gustong i-request at gusto mong mag-on-air, mananalo ka ng instant request mga ka-vibes at syempre, pabati na rin sa inyong mga ka-vibes na nakikinig ngayong gabi na ito. Kaya go na, tawag na 0954-406-1967. Syempre, dito lamang yan sa programang Soundtrack ng Buhay Mo. Dito lamang yan mga ka-vibes sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Oras, 7:54.
0: Soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
3: Next, bagong riba na. Ang lupet!

0: sa soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo.
2: The Vibes.
1: Ahoy mga ka-vibes! Oras natin ngayon sa buong Pilipinas, 8:21 PM mga ka-vibes. Siyempre, ito ang ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
1: Welcome po sa third hour ng ating programa. Siyempre, kasama niyo po ako, DJ Pogi Alcacid, hanggang alas 10 ng gabi ngayong Sabado Nights Edition ng ating programa. Uy nga pala, yung ating mga ka-vibes ngayon na nasa kalsada, yung mga gusto nang umuwi, uy, mag-iingat po ha! Tsaka syempre mas maganda sana kung kaya man po ay nasa pampublikong sasakyan, jeepney, bus, e-jeep, ano ba, tricycle, ganyan. Ito reminder lang ha, cellphone, wallet at kung ano pa man yan, check nyo ha, mga IDs ganyan. Mahirap mawalan po ng ganyan ngayong mga panahon na ito mga ka-vibes. Minsan sa sobrang pagod natin, minsan sobrang dami nating ginagawa, mga kausap, mga barkada, habang pauwi, hindi nyo alam, nawawala na yan sa inyong mga isip. So, ito, reminder lang naman na maging mapanuri po sa inyong mga environment, syempre. Yung ano nyo, yung kapiligiran nyo, ha? Mamaya, hindi nyo alam, pag uwi nyo, wala na kayong... Di ba? Wala na yung cellphone, wala na yung wallet. So, make sure lang, no? Na huwag po makalimot sa mga valuables natin, ha? Okay. Anyway, uy, balik ito mamang 0954-406-1967. At syempre sa ating mga ka-vibes din na mga nasa coffee shop. Uy, may mga nakikinig diyan po sa may mga ano ba tawag niyan? Parang patok na patok ngayon yung mga coffee shops, no? Ang dami nagsusulputan nga sa may Eufrosina. Yung mga friends natin diyan, nakikinig sila ngayon. Hello po, magandang gabi po. Tsaka sa anong coffee to? Monday mornings, ayan. Hello sa inyo lahat. Mga nandyan ngayon. Ang dami mga coffee shops, no? Ewan ko, parang kapag ikaw eh, gusto mo rin magkaroon ng business, no? Mas maganda yung mga ganyan. Yung mga pumapatok mga coffee shop. Ikaw ba ka-vibes, ano ba yung favorite mo na hot or cold na kape kapag napunta ka sa coffee shop? Iba dyan, Spanish latte, di ba? Iba naman, gusto nila yung ano lang, signature na mga Americano, ganyan. Salted caramel. Salted caramel? Yung mga ganun pa ngayon? Mga sea salt. Yan, mga ganun. Mga masasarap na mga coffee yan. Mga caramel macchiato. Yan. Alam mo, ngayon, ang dami-dami na mga ganyan, no? Pero dati, ano lang, 3-in-1. Di ba madalas ganun lang? Tsaka gusto mo lang yung black lang, di ba? Ngayon, ang dami na mga variants. Ayan, ha? Ang dami na mga may gusto na kape-kape. Ako pag umaga, basta Arabica. Iba yung epekto sa akin ng Arabica, mga ka-vibes, sa ating pang-morning. At meron tayong color on the air. Kuya, anong color to? Color blue. Ayan, hello? Hello?
3: Hello?
1: Hello, sino to?
3: Hello, good evening. Hello, good evening po.
1: Yes po. Ano pong hanap?
3: Hanap ko po si DJ po.
1: Wala! Uy, wala! Nag-uwi! Naglalaba! May pinuntahan, kumakain.
3: Hello?
1: Ate, sino po sila?
3: Just call me...
1: James Bond.
3: Lay.
1: Ay, Lay! Sabi mo kasi just call me. Ate Lay, kamusta ka naman ngayong Saturday evening pala.
3: Ano pa?
1: Kamusta ka naman for tonight?
3: Okay lang naman po.
1: Okay lang naman. Nasaan ka
4: okay
1: ngayon?
3: Nasa bahay po.
1: Bahay.
4: Bahay.
1: May kasama?
4: Yes. May kasama?
3: Wala, mag-isa.
1: Mag-isa lang?
4: Mag-isa lang?
3: Yes.
1: Sige. Sana walang umakyat.
4: Sana walang umakyat.
3: Bawal.
1: Ate, may gusto ka bang batiin ngayong gabi?
3: Binabati ko lang po lahat ng FMR DJs, staffs, at saka yung mga squad members, especially yung mga admins po. Si Sir Lawrence Manifor, President, tsaka yung Vice President, Sari Lerma, at tsaka ang aming Counselor, John Vincent Sagrado, at tsaka yung mga squad members po.
1: Yun,
3: ito naman po may isa-isa.
1: Yung ano?
3: Siyempre, ang DJ Pogi.
1: Wala ka bang gustong batiin,
4: ano,
1: gusto
4: kapamilya?
1: Kapamilya.
4: Kapamilya.
3: Kapamilya ko? Pinabasa ang kapamilya ko. Sa Bicol.
1: Sa Insa Bicol.
4: Sa Insa Bicol.
3: Ha?
1: Sa Insa Bicol.
4: Sa Insa Bicol.
3: Secret.
1: Secret. Ay, ayaw, may tinatago to si ate. Anyways, ate, dahil anyways, ikaw ay tumawag at nagkaroon ka ng pagkakataon na...
3: Sa Bicol nga ni.
1: Ay, sa Bicol nga ni, yung ani. Ayun nga, dahil may request ka ba?
3: Yes po.
1: Ano po ang sounds na gusto mo?
3: Angel of Mine.
1: Angel of Mine. Sige, i-play natin ito para sa'yo, ha?
3: Okay po. Okay. Thank you po.
1: Ate, maraming salamat. Bakit pala ito yung gusto mong mapakinggan?
3: Ha?
1: Bakit ito yung gusto mong mapakinggan natin po?
3: Dinedicate ko yan kay Angel of Mine ko.
1: Yon! Diba?
3: Saka.
1: Ayaw mo pangalanan, te. Itago natin siya sa pangalang James.
3: Itago ko sa pangalang,
1: ano pangalan?
3: Victor of Mine.
1: Victor of Mine! Ay! Si Victor! Ito yung isa sa mga technician namin.
3: Eugene pala.
1: Oh, sige, ate, play natin ito para sa'yo, ha?
3: Sige po. Thank you po.
1: Sige, maraming salamat, Ate Lay, sa magtawag.
3: Thank you po. Bye-bye.
1: Mga ka-vibes, si Ate Lay, ayan, no, kasama natin. Meron ba? Meron ba tayong caller? Wait lang, i-check natin. Oh, sige, nag-request si Ate Lay ng kanta ang Angel of Mine. Ah, sige, wala. Meron pa isa. Sige, game. Hello? Hello? Hello po.
5: Hello?
1: Hello, si... yes,
5: hello?
1: Sino to?
5: Good evening.
1: Sino to?
5: Maureen.
1: Hi, Mau.
5: Hello.
1: Hello, Mau. Kumusta ka na?
5: Okay lang mukha kayo. Kumusta?
1: Eto. Ganun pa din.
5: Okay pa rin.
1: Hindi, actually, tayo ano, hindi ko na alam kung bakit mo Ogie Alcacid pa rin. Anyway, Ate Mau, nasan ka ngayon?
5: Andito sa ano, bahay ng tita ko.
1: Nasa bahay ka ng tita mo. Ayan, hello, tita! Yan, si tita, andyan pala. Kumain ka na?
5: Day pa.
1: Day pa?
5: Mm-mm.
1: Gusto mo paglutuan kita?
5: Nakakansa lang. Pwede, oo. Oh, sige.
1: Sige. Magkano ba budget?
5: 100
1: lang. 100? Te, bigas lang yan. Wala pang ulam. 100 lang yung budget.
5: Pwede yan.
1: O oh, sige ate, walang problema dahil tumawag ka ngayon. Meron ka bang gustong batiin? Greetings.
5: Ikaw, syempre o. Oh,
1: yun. Sino pa?
5: Ikaw na lang.
1: Ako lang? Bakit ako lang?
5: Ano gusto ko ako lang? Yung mga nakikinig sa ano, inyo sa FMR.
1: Yan, yung mga listeners natin, syempre. Okay, at Ate Maureen, dahil ikaw ay nasa bahay at talaga nakatuto ka sa ating programa. Ano ang iyong request?
5: Pwedeng dalawa, diba?
1: Hmm? Sa'yo mo ako lang. Tayo eh.
5: Ano, kanta.
1: Ah, kanta! Sige, go. Ano yung first song?
5: Ano, Love of My Life ng Queen.
1: Love of My Life. Love of My Life ng Queen. O, ano pa?
5: Tsaka, ano, Officially Missing You.
1: Officially Missing... Ay, Tamiya yan, di ba?
5: Oo.
1: Meron ba ako nandito? Ayun, meron. I'm officially... It's official...
5: O, para sa'yo yan.
1: Yun. O, sige ate, wala problema. Bakit nga ba ito yung mga songs na gusto mo na mapakinggan ngayong gabi? Anong meron?
5: Wala lang yung wonder lang. Para sa'yo na yan.
1: Akin na naman. Yun tayo, te. Kaya tayo nai-issue eh.
5: Ganun.
1: Inedyo ka lang. Anyway, Ate Maureen, thank you sa pagtawag ha. Na-miss kita.
5: Na-miss din kita.
1: Yo! O siya, sige na. Maraming salamat sa magtawag.
5: Okay, thank you. Just mamalos.
1: Okay, just mamalos ang tabi. Ayan si Ate Maureen tumawag sa ating linya 0954-406-1067. Kung ikaw gusto mo rin na mag-on-air, wala problema, tawag ka na. Pwede ka rin mag-text 0927-384-8639. Okay mga ka-vibes, oras natin ha, 8:30 PM na. Siyempre dito lamang yan sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo kasama si DJ Pogi Alcacid. Dito lamang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes ang lupit.
0: sa soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
4: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Sa soundtrack ng buhay mo.
4: Buhay mo.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lopez!
0: Sa soundtrack ng buhay mo!

0: Vibes.
1: Ahoy mga ka-vibes! Oras natin ngayon, 9:52 PM at maulan! Maulan nga mga ka-vibes, no? Medyo inulan ng malakas dito sa Kyuchi. Pero hindi ko alam kung saan man kayo. Ang alam ko, meron din sa Bulacan, dito banda sa may Malabon na Votas, Valenzuela. Aba, inulan talaga. Hindi ko alam sa iba. Baka mamaya hindi kayo naabutan ng ulap na yan. Pero sobrang lakas, ha? Kitang-kita ko kanina yung tasik nung tubig dun sa bintana. Iba? Pero anyway mga ka-vibes, ha, mag-iingat po ang lahat ng mga nasa labas, yung mga nag-drive dyan. Alam ko medyo may konting pagbaha na na-report po sa may Commonwealth. Gutter deep lang naman siya, passable pa rin naman sa mga sasakyan, pero ingat pa rin po mga ka-vibes. At saka yung iba dyan, sana naman no, may dalampayong. Ito yung mga times na akala natin mainit lang, pero yung ulan talagang umaano na eh. Medyo sumisilip-silip na. So mag-iingat mga ka-vibes. Yung mga ka-vibes natin na pauwi pa lang, yung mga aalis, magkatrabaho, mga call center agents natin dyan, ha? Sana may dalampayong. Anyway mga ka-vibes, 9:53 na. Ako muna magpansamantalang magpapaalam for tonight, pero syempre magbabalik po ang ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Bukas po yan, alas 2 ng hapon hanggang alas 8 ang ating Ultra 6K Marathon. Talagang 6 na oras tayo magkapatutog ng inyong mga official soundtrack ng buhay nyo. So akong bahala, bukas yan. Pero syempre, ano nga ba yung aasahan natin for tomorrow? May 31, Sunday, huling araw ng Mayo. Ang ating official radio schedule, syempre, May 31. Umpisahan yan, alas 6 ng umaga hanggang alas 10. Syempre, kasama natin DJ Kaloy. Para sa programang Sunday Classics, alas 10 naman hanggang alas 2 ng hapon. DJ Kuya Totoy, para sa programang Retro Linggo, at syempre 2 PM naman hanggang alas 8. Ako na po ulit yan, para sa programang Soundtrack ng Buhay Mo. At yan po ang ating official radio schedule for tomorrow, May 31, Sunday. O sige na, ako yung papaalam na. Sana safe po ang lahat. At mag-iiwan ako ng isang kanta. You know? High school na high school, achi. Anyway mga ka-vibes, dito lamang yan syempre sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupit. Bye, ingat. Mwah.

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Sa mga ka-vibes natong dabawin o dabawin eh, sa Davao City o sa Davao del Norte. Tili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Mas stress hangtod alas 6 sa gabi. Tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
4: Ka-vibes! Narinig namin kayo! Kaya naman may bago! Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe! Kwentong puno ng real talk. Love me, Kalinji! The home of the stars, Banana Crew! Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
2: Too hot to handle yan!
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso, yan ang ating main event! Siksik! Malupit!
1: Ang lupit!
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Good vibes!

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang best!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Kanto na kamo kagpamate sa 102.3 FM Radio Bacolod.
1: Ang lupet!
0: Ka-vibes! Narinig namin kayo! Kaya naman may bago! Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Gutom ka na naman. Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes
1: ang lupet. Ang oras sa FM Radio 5:59 ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento.
4: Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Busot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: Ray Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Gutom ka na naman? Ang lupet!
0: Sunday Classics Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio DJ Caloy sa Sunday Classics

0: 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Welcome sa ating programang Sunday Classics, kung saan mapapakinggan mo ang magagandang tugtugin at malulupitang trivia. Ako po ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Magandang umaga mga ka-vibes! Kamusta kayo? Sana sa oras na ito, na 6:17, na maganda ang inyong tulog at saka maganda din ang inyong bangon. At dyan sa mga mag-exercise pa lang ngayon, sana maganda ang inyong magandang panahon para sa lahat, kasi nga yung mga nakalipas na araw, umuulan eh. Pero ingatan niyo pa rin ang inyong mga kalusugan ka-vibes. Pero eto ka-vibes. Upisa natin ang ating trivia sa una nating featured artist para sa episode na ito. Iconic soft rock duo silang dalawa noong 1970s, at hanggang ngayon, ang mga kanta nila ay mga staples ng karaoke. Kilala sila sa mga hits tulad ng Love Is The Answer, It's Sad To Belong, Broken Hearted Me, at lalo na ang I'd Really Love To See You Tonight at We'll Never Have To Say Goodbye Again na tinutugtog lang natin ngayon. Walang iba kundi sina England Dan at John Ford Coley. Meron akong ding additional na malupit ang trivia tungkol kay England Dan, kasi ang totoong pangalan niya, Dan Seals. Ang kapatid niya ay parte na mismo ng iconic... Ang kapatid niya na si John Seals ay parte mismo ng isa pang iconic na 1970s soft rock duo na Seals and Crofts. At dahil nasa topic pa rin tayo ng mga karaoke classics, nako, ang susunod na kanta na ito ay hindi lang classic. Talagang pagalingan ang kantahan nito, kasi ito ang halimbawa na isang Beat It classic na hanggang ngayon ay patok na patok pa rin sa karaoke, kasi ang taas ng nota nito at saka grabe. Nararamdaman mo talaga yung kanta. Sabi nga eh, mahirap to kantahin pero sobrang ramdam nga kahit pa paano ang tunog nito. Siyempre, ito ang Total Eclipse of the Heart ni Bonnie Tyler. Na-release ito noong 1983 para sa kanyang album na Faster Than the Speed of Night. Naging number one single ang kanta sa US Billboard Hot 100 at UK Singles Charts noong taong ngayon. Sinulat ang kanta ni Jim Steinman. Ano yung hinihintay natin? Tara, back to more music muna tayo dito sa programang Sunday Classics mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Sa 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang oras muli ay 6:20 na ng umaga.
2: DJ Kaloy sa Sunday Classics. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Uy! Kachat niya! Ang lupet! Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet! Uy! Kinikilig! Ang lupet!
0: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
3: Kabay!
4: 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
4: Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Caloy. Get on your feet ni Gloria Estefan. Ang narinig natin ngayon, ha? Sana sa early morning natin, sana napa-get on your feet nga kayo. At hindi pa tapos ang mga good vibes na tugtugin, kaya maglipatan. Pero sa ngayon, back to trivia muna tayo sa kanta ni Gloria Estefan. Na-release ang Get On Your Feet noong 1989 sa kanyang debut solo album na Cuts Both Ways. Nagpikakanta sa number 11 ng US Billboard Hot 100 charts noong taong iyon. Sinulat ang kanta nila John DeFaria, Jorge Casas, at Clay Oswald. Bukod sa conga na pinaperform ni Estevan kasamang Miami Sound Machine, ito ay isa ding signature song niya. At speaking ng ganitong mga signature songs, ang susunod nating kanta ay isa ding halimbawa nun. Ito ang kantang Stars ng English pop band na Simply Red. Na-release ito noong 1991 sa kanilang album na tawag din Stars. Naging top 10 song ang kanta sa UK singles charts noong taong iyon. Sinunod ang kanta ni Mick Hucknall, ang lead singer ng banda. Ngunit hindi ito naging pinaka-successful na banda sa pop charts ng UK o US kasi nag-peak lang ito sa number 60 sa US at number 70 sa UK singles charts nga. Ito ay naging isa sa mga signature songs nila. Pero ka-vibes, balik muna tayo sa More More Music pero marami pa akong trivia na ihahandog para sa inyo dito sa Sunday Classics sa 92.3 FMR. Your favorite music radio, Ka-Vibes. Ang oras ay 6:39 na ng umaga.
0: DJ Caloy sa Sunday Classics.
2: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: Ikaloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Naglalambing siya, oh! Ang lupet! Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento.
4: Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: Uy! Nakangiti siya! Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
3: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy sa Sunday Classics.
4: Kabay.
6: .3 FMR, your favorite music radio. The Vibes.
5: Ang lupet!
6: Muli nang babalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Ka-Vibes, welcome sa second hour ng ating programa. Sana sa oras na ito, maganda ang panahon para mag-exercise. At kung nasa bahay lang kayo, sana masarap ang inyong kape at almusal. Ngayon, para sa ating trivia, isa itong classic rock hit mula sa Irish band na U2 na I still haven't found what I'm looking for. Sinulat at nirelease ng banda ang kanta noong 1987 sa kanilang album na The Joshua Tree, na kung saan included din yung kantang With or Without You na naging number one hit din yun. Itong I Still Haven't Found What I'm Looking For ay naging number one single din sa US Billboard Hot 100 charts at number 6 sa UK singles charts noong taong iyon. Move on naman tayo sa next nating trivia. At ito naman ay tungkol sa ating second featured artist para sa episode na ito. Siya ang sumulat ng hits ni Rick Segreto na Give Me a Chance at Don't Know What to Say, Don't Know What to Do. Siya rin ang sumulat ng mga hits ni Raymond Lautchenko na I Need You Back at Farewell. Siyempre, bukod sa songwriting, isa din siyang singer. Kilala siya sa mga hits na tulad ng Friend of Mine at ang Till I Met You na nanalo sa Metro Pop Songwriting Competition noong 1983. Siyempre, ang second featured artist para sa programa natin ngayon ay walang iba kundi si Odette Quezada. At dahil dyan, baliktugtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy, sa 92.3 FMR. Your favorite music radio, Ka-Vibes. Ang oras, 7:22 na ng umaga.
3: DJ Kaloy sa Sunday Classics.
5: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!

0: EJ Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
0: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
2: Ka-vibes 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes. Muli nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Caloy. Ka-vibes! Para sa ating trivia ngayon, ibahin natin kasi ang narinig nyo ay isang rap song. Actually, ito ang isa sa mga pinakaunang hip-hop song na naging successful sa pop charts, lalo na sa Amerika. Ito ang You Can't Touch This ng American rapper na si MC Hammer. Na-release ang kanta noong 1990 para sa kanyang album na Please Hammer, Don't Hurt Them. Naging number one single ang kanta sa US Billboard Hot 100 charts noong taong iyon. Sinulat ni MC Hammer mismo ang mga lyrics o yung mga na-rap verses ng kanta, pero ang musikang ginamit niya o na-sample pag sa ganong mga hip-hop ay nanggaling sa 1981 single na Super Freak na sinulat nila Rick James, ang mismong original artist, at si Alonzo Miller. Ang You Can't Touch This ay nanalo ng dalawang Grammy Awards for Best R&B Song and Best Rap Solo Performance noong 1991. Ang kanta rin ay ang pinakaunang hip-hop single na na-nominate sa Record of the Year sa naturang Rec Award Body. Isa itong makabuluhang achievement lalo na ngayon na sobrang laganap ang hip-hop music sa buong mundo, mapa-foreign man o kahit OPM din. At para sa ating susunod na kanta, balik tayo sa usual genres natin dito sa Sunday Classics. Isa ito sa mga pinaka-iconic na ballad ng 1980s. Certified karaoke classic ang song na ito na I Want to Know What Love Is ng British-American rock band na Foreigner. Na-release ito noong 1984 sa kanilang album na Agent Provocateur. Naging number one single ang kanta sa US Billboard Hot 100 at UK Singles Charts noong 1985. Sinulat ang kanta ni Mick Jones, ang gitarista at band leader ng Foreigner. Dahil karaoke classic ito, handa na kayo ka-vibes na makikanta dito. Kaya, baliktugtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics. Kasama mo ako, TJ Caloy, mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang oras ay 7:41 na ng umaga.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS! DJ Caloy sa Sunday Classics.
1: Sahod niya na! Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: Uutang ka na naman? Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
5: Hey Jude, don't make it bad.
4: Mga awiting may iba't ibang kwento. Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes.